batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba gore na PC e shebile gore o hangata batho ba ba-creste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yone. A e re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three fela ka four.

0: Ale morena madiba batla sametsi ka kapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fito nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

0: ngwana madiba wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe o bane ha o ka te wa o ka etsala me ka le mehlolo batho ba bona di epepe mukwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tekele boelwa lo makana modimo wa ka ya ntsingang adimile phethe meluo yana entsenyetswa bjalo dinkontsaka yana yantsingang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lebika ka ena a tlanke boli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ga re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatae ka kotlolwa ke leboe jwalo ena kgaitsedi ya motho laelae mapone yao nkileng ga monnate o tswa go rrenga tsane tsa bo borrobonga o dikela gantle go rrenga tsane tsa bo lesome le metso e mmedi bosio bo bogolo gata di harolola boseka nakong tsa botšhetšhelela kwana maileng a o sia ga monnate le yena DJ Dimo on the mix. Ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo ditsong le ona teng mosebetsing wa gao ka o fapakana o kentse headset ya gao lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mosimane wa ka mono ka kwading gasodi ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke kwading Highlander sa stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bomatswalla mouteng ke buisang a bjalo ke mogana Thoriso ena ke wa sewodi sewodi ke sa moshweshwe moshweshwe ke wa tefelo tefelo ke wa matsoso a sa leitlho le ntšhotšho le bo etelele pele ba mogana Taelo matsoso ga e le morena kgobane teko ena ke morena wa thaba motlotleditsie la boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke la bohlano ke la lesome le metso e mehlano kgweding ya bohlano selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse gantle odima matsatsi a lekgolo mashome a mararo ka metso e mehlano ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a makgolo a mabedi ka mashome a mararo a tenyane beke yona ke a mashome a mabedi ka motso o le monga banna e batlanga e tsofetse ga thuto ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robonga mashome a mararo ka metso e mehlano so many fives so many fives wa tseba go ditse metsotsong yona ena e robedi e ba re tla fumana Thapelo ya mohau Thapelo e re qallanga lenaneo Thapelo e re kopelanga tsela re metsotsong yane e lesome tsosoloso ka mmino o monnate mmino e le wa difela metsotsong ya mashome a mararo tshebeletso ke re ba gao morena o reng ya rona ya bone Thapelo ke ya mohau metsotsong ya meraro ka morago gore ra gona bone a ya bitso a mabitso a bagalaledi mokgatlhelo wa pele le wa bobedi mankgang sekotšheng e ka sitela le ditsebiso tse akaretsang tsa moifo ga re tsorama monnate metsotsong ya mashome a mararo ka morago gore ra gona bone ke la botlhano letsatsing le famo famo famo wena famo re tla ijaga monnate ko riana rona o le bagantle goreng ya gona botlhano ga ke tla fitlhageng ka ditlhoo tsa ditaba tsa dipapadi ga re fitlha metsotsong ya mashome a mabedi renke jalo bolepi metsotsong ya mashome a mabedi ka metso e mehlano renke moruo metsotsong ya mashome a mararo ke tshoga masego ka letsogo ga ke tloa mono ke jaga ko riana yaka gape-gape ke le bagantle metsotsong ya lesome le metso e mehlano ke tla dimme ya monnate goreng ya gona ya botshelela mo ke tla fitlha ke nka dipitsa bafu o tloa mono ke jaka go riana ka hape ke lata hantle mushimano wa ka hlalefa wa ham tuts ke le tebele ke la bohlano letsatsing ke ka mogho ke tlhammeng ka teng ya mo re tsa rona tsa mohala plus 2665 99956 2121 9956 ka ga nomoro tsa rona tsa mohala 2665 95056 ke ka sitela le 2121 95056 ka se akla ha monate sesotho e wa bona ho ja ke ne ke le mane ene ke fumana phahamiso a e seng promotion empa phahamiso ya ke ka ipumana ke ikentse jwang ene mohala ona wa plus 2665 99 wa o gaola jena ke tsebe bona molato ke e empa he ha ba ha o sale yo e re ke tle ke tse thapelo metsotso nyene le shume ka mara hora ya rona ya boraro hodima PCFM ha re tse thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang rabitsa huena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi misunga ya letsatsi ntate rabitsa huena ka difahlo tse inameng go bagetse ba hore ditletse ka mosito re tsaba ho katadimanya difahlo tsa rona le sefahlo sa hao ho ba re tseba hore ha hona le ya le mmong ya ka phemanga bohalo bo katlanga bo molebile wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi dula mahalapenga a maleme a rona tseo re tlang ho di bua ntate e tlekebetse haisang e tlesekebetse heletsang hobane o ile wa re moo batho ba nyahameng dipelo re tle re fane ka kgothatso moo maswabi a leng a teng re tle re tlise thabo wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello ntate o go rutile hore ho robala ke tlholeo empa ho tsoa ke mohau ke bona bana re boetse re tswile senatla sa lehodimo a se le ka hobane re le re bohlale empa ke ka mohau hobane o itse ha o kgatlwe ke lefu la moetsa dibe empa o lakatsa moetsa dibe yeo a tle a shwe a sokolohile a tseba boholo ba hao rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello radio ke ena ntate o ile nga wa re e tla ba yona phutsalatso ya hao o kena ka hare o metse le metsana ka go dikgohlo le dikgohlwana ka go dikoule dikowana tsa naha senata sa lehodimo ho hasa molaetsa o molemo tiisa ditshepetsa teng bo kamedi ba teng bo sebeletsi ba teng senatla sa lehodimo bana ba kgwale ke bana di-submarine bana ba hantatai ba etse ka go le ka go senatla sa lehodimo tsena tsotlhe re dikopadiwa le o tlasa lebitso le maatla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a šwa a re gatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela ngwaneso e re amen
1: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

ke ka hona reng ha re bonana ke le bana ba kgwale e be re ngwaneso ngwaneso ga le utla re mwa motho e mong a re ngwaneno bana ga ha o mo sheba mona o bona gore a o

isevena kwa nafatse ngante metso sekiane mashuma mabedi ka motso robile nga monno o le monga ka tadimme monna te horeng ya bona ya bone a re tsa tsena re kena monna te ka go tshebeletswe monna te tshebeletswe bitsitsweng.

0: le magoba batla itiketsa le hwele le ho lekenga a le na utlwa puo ya bona tba ha o morena ntate rata ile a le kwari tba ha o morena
1: tba ha o morena ntate
0: one is
1: tatane to ha hola o no ha ya mokopo o sike wa khopisa Jesu o bona mona tba ha o morena one is
0: tba ha o morena one is Amen. In Nesu. Bai tsepelanga wena ba keke ba swaba le ka mohla memo ipone rahlao ale kwadini.

0: Reba ha o morena.
1: Ya ha o morena.
0: Morena matsepo.
1: Ei tsepela mo di le di tsepe ya. A ka tlhila ga khotse ga ba tsiga me. Ya ha o morena.
0: Ke ba ha o morena morena matsepo ntori.
1: Ei matsepo mo le.
0: Ei mene sent me wa. Reba ha o morena. Mo hauwa modimo ke kwetsa ha isale umphihlela ke maketse fela a u di eketseng le ganya ya puteletseng

0: ba ha o morena
1: ba ba ha o morena
0: sa go
1: so moya o halalelang dipelong tsa rona tse batlang mme o tukise mollwala gape ba ba ha o morena
0: ba ba ha o morena sa go mo mokeritle
1: ka mmasepodi ngwaneso
0: amen nneso
1: amen e go
0: ya re tshepisitseng o ya tshepagala a o isile hata a le magalane ke ba ha o morena
2: ke ba ha o morena
0: makgoba
2: ke tlakantsa ke moletsadile ke tlakile fela fela o go kgaolele ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena makgoba rena muri wa matsiriso la khanya lo khotsa ba balele ba ntwe a ha nne
2: o bulutsa o bulutsa le mufusa bana ba khwal e tsala so se tsala so se ga tang khotsa amen
0: amen nne

0: Ke ba o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Ra khadi wa.
1: Mongadi, tumelo ya hao yo fonishitse. Ka matsa khotso o tsoko ba ha o bofela.
0: Yes.
1: Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena ra khadi ntumeng a matete.
1: Ke ba khutlo ngwane.
0: Amen. Sa ra khadi wa.
1: Ke se
0: mo. Wa di pe.

0: ya batho a o sile hata a le magalaneng re ba ho morena
1: re ba ho morena
0: manis
1: a se le ka go tsong go seng ka go tswa e fang tsedi ya ke se kore se eng tsedi e ba so ha se tsara se le ka tsa me a wa re ba ho morena
0: re ba ho morena masale ka mono ka molomo wa mpi
1: amena ka tswa
0: morena muri mo matsiriso le kganya le go tswa ba balele bantu ya ontatiwa
1: ka tsana le ya ho ya
0: ka tlana amen nne so

0: re ba ha o morena
1: ke ba ha o le mwana le
0: manis
1: mo kana tsawa ka a re ka tsoka le dipo ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mo haisan
1: ka ma mena le mwana le
0: morena mo di mo matsiri tswala khanya le go tswa ba balele ba ntlo ya ho ntate wa ka
1: wena o ba ka go tsanga ba mo kana
0: amen amen nne

0: Ntate Moruti le phutheho ya hao, ke lebohile ha lekgolo. Ebile ke re ho lona ke kena mosebetsing ona wa bana ba kgwale. We e lenketsetsentse kgolo ke hloka teboho hona nka banka reng. Mme ke re habe ke na le mabaka a ntshwarang mo bana ba kgwale ba ileng.
1: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Ke a ke sa kire tjwantjwan le yena mabolala songe. Ka hei, tlo kwa, tlo mona.
2: Selemela Sports Updates.
3: A ga di tsebe fela hore na mabaleng a ka o fapana mafelo a veke ena. Na tenga ditla ho bapala bjanga re ka ga sheba bjalo tsena tsa Lesotho Women's Super League re bone hore dihlopha tsenne tse ka hodimo ona mono bolonga yeno ya basadi ya maoto e rawanga bjalo ke basadi di tla ho bapala mme re tlhokometse go seteng a setlhopha sa dija batho sona se tlankana bjalo le Berea Ladies ka la 20 a metso e meraro gona kgweding yone ena ka mane ka Saxophone Tejane athenyane Kick for Life yona e tlankana bjalo le LDF Ladies gorenga ya 12 ke tsona tseno tsa top 4 semifinal Lesotho Women's Champion decider ka mogodi ka batsena di lenga ka teng Lesotho Women's Champion decider Lesotho Women's Champion decider ke ka mogwehe di lenga ka teng me ga di feta bjalo tseo tsa ka moka Lesotho Women's Super League ka mogodi ka badileng ka teng ge mmathela ka mona ka Atmaco a re fitlha ka mona ka Atmaco ka bo A Division mafelo a veke yona ena ka mona ka A Division ke moo teng A Division e tlanga go bapala bjalo dipapadi tsa teng tsane tsa Nedbank Cup e leng ya mohopeng wa ona wane o a banka yane e tala ka mokgodi taba tsena di leng ka teng mme dipapadi tsena di tla tshwarwa hantle gona ka mona ka Bambatha Tsita Sports Arena ho qala hantle letsatsing lane la hosane gorenga ya 12 motsheare mane ke mo teng Mzamane e tlabeng e amoela bjalo kwading Highlanders mme gorenga ya boraro ke mo teng Kick for Life e tlanga ho nkana bjalo le Buasono United ke ka mogo ditaba tsena di lenga ka teng metsatsing la hosane re tla begele ka mona ka Bambatha Tsita Sports Arena mo teng Mzamane e tla ngonkana bjalo le Qwading Highlanders e be Kick for Life Juventus yona e nkana bjalo le Buasono United ha sehlopha sa dilemela tsatsing la Sontaha se ka ngonkana bjalo le All Aces goreng ya 12 athenyane FC Summit yona e tla nkana bjalo le ditshego gorenga yane ya ditshilo yo ditshetlo gorenga yane ya rona ya boraro ke ka mogwehe ditaba tsena di lenga ka teng athenyane ka la 20 ke di semifinale mo teng ka la 20 mono e leng quarter final ya bone o tlankana le wa bobedi e be quarter final 3 e nkana bjalo le quarter final 1 ha ka la 20 a metso e mene e leng a di 24 e tlabe e le bjalo final tsa mohope ona wa yona banka ena e tala me a ditaba di eme ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona e ba ditaba tsaka a di eme tsena e ba ke tla matha ke lebe gona ka mane ka mogotlong a ka thialala e ba ke tla matha ke nyolowe ke lebe ka mane ka bo mogotlong a thialala ke fitlhe ke dule ka mono ka bo ka bo mzamane ke fitlhe ke nyolowe ke nke ntho ke ena ha bo mzamane e be se ke nka ntho ke ena ga ke fitlha ka mono ka gabo mzamane.

ka le ya ke re ntja hore etle tsebe ho fola ko inye ke le qeba nkebe ka teba haholo ka kwading Highlanders ka mono ho bane ke nna mmaka ditaba peke peke ke nna molomo wa sehlopha sa kwading Highlanders a o nepaetse ditaba di loketse ho tswa ka nna ka mono ka kwading Highlanders o rata kapa o sa rate ga fela ke se otlowe jalo o bone ditaba di tsamaya ka tsela e tsitsamayang ka yone radio kgotso

0: ene mmetshe re theoa ka dikgaka tsa go re theoa re pepile ntho nngwe le enngwe ya rona re dikela ka mane ka bambatha tsita sports arena letsatsing a la hosane gauwentlhe banna bana ba morena taelo matsoso em re tlo ba tshela thupa em radio kgotso
1: my dear.
0: Gape ke bitso la gago
1: mthuta ke tshwane le wena
0: o tshoge ba nepaetse bana ba mokana taelo matsoso
1: a kgona my dear nnete ya modimo itlhe ba nepaetse o feta lentse o nepaa o sane ke tabegele ka bambatha ka mono bana ba zamazama ke lo bantsha ka pokothong jolo ka lephophothelo ga ke batsewa lephophothelo ye ntho yane e salelang ka ka pokotho ka mola yane e salelang boyanyana boteng tlasetlasemane re ba tseisa ntho ena ya orede ba re go magodimane a gone bagolwane ba gone ba re ba ba tseisa boputswa e gone re soka ge re tseisa matlama boputswa bona sege ba ba tseisa boputswa
0: bareekokogokoagaana
1: ke batsewa boina bore monna wa molelele
0: butla pele o go ba tsekisang
1: ke tawa
0: o go ba tsekisang
1: ke re ge ba tsekisang tshena gore ga ba bona magodimane a gone ba ge ba ba tsekisa boputswa re re gao bagolwane ba gone se re tsekisa bagolwane gone re soka ge ba tsekisa boputswa a kgona e ne e tala eno e tala eno maedia e tala eno gone re ba fa dibapadi ka ntle na bona bane ba ikene e
0: ya ke le go ne ke so ke magodimo a gona go ne ke tsa ka boputswa nene match ha ona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona ere ke mathe ke potelele mona fela e le go di nthotsa ka di tsebe go ntsamaela hantle bo nnete tsa tsing la hosane re tlabegele ka mono ka nthongwe le nngwe ya gona kwa di Highlanders le a tseba nthongwe le nngwe ya gona kwa di Highlanders ha re felleng ka mono ka bambatha tsita sports arena le tsa tsing la hosane
1: I'm going to go to the house.
0: ntumelela ke mathe ke lebeka mane ka lesotho meteorological services ka thotamodi re ile o sheba fela gore na teng ba di lepile bjanga banna ba boemo ba le godimo
2: selemela weather forecast
0: a ga di sheba fela tsena tsa boemo ba le godimo go hlamane Lesotho Meteorological Services thotamodi ka mokgwa ba di lepileng ka teng bona di eme ka tsela le mokgwa mofuta o latelang legodimo le tla hlaka ka maru mona le mane go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse dinge ka maloting serame se ka lebelelwa go lala dibakeng tse dinge bosiu moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go hlaga le boya bophirima a ke tshwa fela di-temperature ga gona tsona di tla ema buanga di-temperature ga di tla ema pakeng tsa tse le shume le motso o le mong le mashume a mabedi oxbo ke yone tla dula ka class ka 11 degrees celsius a tenyana maseru a botse mpung ka maseru a bo kwading highlanders e ka sitana le moshosho 1 international airport di tla tsora malabo a lo ka 20 degree celsius ke ka mogwehe bo emo ba le hodimo bo lipilweng ka tenga ba kenga sa le tsia re lena le entseng a bualo ke morena hodima PCFM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avani hotel and casino
2: la botsano lang
3: amaro
2: o la botsano la maro
3: a ke la botsano le na la maro so ha ka tsa ka ka ma ka a ke le ke se na ka pele ke se na a ke le se ta ko shi se le a le se tsare pe a ba lu ke se mo na ke a ba le se se mo na ke
2: ke
3: to a ke mo na
2: ke nyi ka ntata o ke le fula ya mphilisa di
3: a je ke mpa ke dimeli sa ba go tsi ba mase
2: oh
3: go bana a ke go di so bana go rara tsho go tsi mo ya lokgwa
2: malone
3: e ke go tsi yana a ke wa tsa mo le go wala go ba ke mo ya wa se ba tabe la tsela
2: ke tsela anta go mo go bua le go o ke mo ria
3: e o bola batho ana ke le ambase ke mawala di papi ke tsa tsaka ma ga tsini ke le go nwa ba fumana o tshitshi e ba le ke la le 37.5 ha ke ka tau go nya tshitshi ke ke tau ya ka tsona ke na le 46.5 lo khosh ma sala khosh kila ya ba ka selena o ba le le le le khosh ala khosh ba ba sa sele o ba le re bua sala ka bohe o a tsana re bua ka le tla se ke tla se tla tla to ba le nice to you na le tape please shi akada tsi
2: ye la ntja juane wa tseba go monwa go bola tso
3: ke bua ka 3.5 fela ke re ke na le 37.2 days after 3 matches ka 46.5
2: o le kile tsatsiwa
3: ka le dikolo ke re ke nemba so sane ke mawala e tlatlamantsi kago
2: o tswa go tla go beuwe motheong wa ka tleo
3: ke tsatsa ka house ka ofela
2: o beuwe motheong wa ka tleo
3: le tama ga mo di ba ga le motheo e go le ngwe e ka le thotsa ti a le tsama sa ka le mola tong si ne se ka le di le sa go le ta wa le tsama a le tsama ba sala le la ka o tsama he ma ta ma di ke ke lo re go ntsha ba ba tua pero ale chama sar sar sar bus bar bachi sar wa baba
2: ke a ba bona
3: e tla re ke nyelwa le bus ba ba ntshwere ka kena le ka kena se se ka ho se se jo la fana o jo la le bo mo ba ne re le di
0: e shebena kwa hane petseng ante metsetsi ke ya mashumo a mabedi ga metsi me hlano le sekoto re qeta ona ya mokokotlo re nya gona bo hlano ke tshwaga fela ke sheba bualo lotila gona ona na lona letswa le eme bua ngwe sengwa letsatsi le entsweng a ke morena
4: selemela financial indicators
0: a ke sheba fela lotila gona gona letswa le eme bua nga le shimele metsi tsheletseng a la maloti ka di sente tse mashume a mane a motso o rubong lona le thewile bjalo ka ha o le thoka tla sontle ya kgwa mofelwane hlano la dipresent papisong a le ponto ke ya britane mashume a mabedi a metse mmedi a maloti ka di sente tse le shume lona le nyuluile bjalo ka ha o le thofelwane nne la dipresent a go etsegele nka ga le papisa bjalo le euro le shume le motse o robong la maloti ka di sente tse mashume a mabedi a metso e mene lona le thewile bjalo ka ha o letho ka tla sontle ya kgwa mofelwane nngwe la dipercent papisong a le Australian dollar. Le shumele motso le mon la maloti ka di sentetse mashume a robong a motso o mong lona le thewile jwa roka ha o letho ka tlaso ntla go amofelwane ha o letho la di percent papisong a le Japan yen le shumela di sente lona le thewile jwa roka ha o letho ka tlaso ntla go amofelwane pedi la di percent ke ka mogwe he loti la rona le tswanga le eme ka teng bakeng sa letsheare lena le entsweng a jalo ke morena godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae go theoa gantle avane lesotho hotel and casino
5: sekola o di tsere go mona go tsene ka hang wa go madinona ba tlo ba o nyatsa
6: o sa mishike
5: o sa mishike mo tyani ha ba bua ke la o di tsene ba ga mo nna ke le ke le o ke ja ke ka ke le ke le o ke le tlo nefa wa misa
6: o sa mishike mo tyani
5: e se ba ja ba boli ke ba ntse go khona go ya go ni a wa misha
6: wa tla na ke hopola
5: ke go mana
6: ke hopola se buhuri se teng ana e nyena ya Africa borwa mona o tshe ba thugada le ke tsena ha ona le mana ngutse a re mo ke se se kula ba tla le sotho ba nka go tsofitse nna ka mo kgoke mo se ba nka teng go hana sa tso bola ya batho ba leso
5: a ba tla mase ho sima tlo sotho ile ba tla mase
6: ke ba tla mase
5: e wa go tsheje o tsheje o tsheje wa roga da rera mo re go la go go ba ya ba fa di tshubo ke a ba sa ba bua ke ene ba bua o go go ba tsama na o tsama go na o tsheje di ja rena ka ba ye a ga o tla ga ta a lish a ba tu tu ba le mo tsalela ka ja jwa ha ba di wa di ya ka he he mo sa di khutya na bua ka ngwe bua ye ba re ba to go ntse ubani ye ba ba ke ke go ntse go rakwa bua ha wa lo la ke ntse wa la la ke ntse go rakwa mo a ga ka bona bona nne a nna ga ja kwa mo ke ba re o mena ntlo a ntse ga pe se
6: o tiri fela wena
5: a di mora o
6: le ke di tsai papanya le tatile o re di ja ba tlo sentse sa mai di

nenone ya tsoka etsinga la tharo motsiano 2026 mufuta boloko akala le shimele metsitsi letse motsiano 2026 a bolokelo ha ratjo mose tsebeletso ditlaqala ka ora busupa o se utibiswa bo hlemeng ka mofule metswana ba Lesotho Republic ya Africa Borwa tibiso yetswa ke malefane pinone ile mora wa mo Ya tutsi sibili sa bukame ya hami, o bopolo na muri nwa ya.

Mona o etswa tsebiso ya lefu la ntate Andreas Tebello Elias. Ya hlokaetseng ka la nne motsheanong 2026. Mofutla bolokwa ka la 16 motsheanong 2026 ya bolokelwa Masinoto. Ditshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa e fetile ka matsotso e 30. Mishoneng wa mofumadi wa lefatshe Masinoto. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle ba Lesotho le Republiking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Re Tshepile Elias. E le mora wa moo. Tong o nna lona bohle ba hlonolofaditsweng ke ntate. Di amoele mmuso lo inokiseditsweng a e sale lefatshe le thele.

ha e so ke pela lapeng. Ke ntwe jang ha ka le heso. Ka tloa ka etsa bua lwana bua le jeng.

0: Aobane ne le letsatsi la phomolo letsatsi nena ho tsuwa huwa mesebetsing. Empa ba bang bona ba ile ba ga ba theohela letsatsi la maobane e le go letsatsi nena ba tle ba etse long weekend. Ke sele. Ke o nka wena.
1: Ba di bona ho dilo batho ba jwa.
0: Pepe a butina wa uku.
1: Le ga pele mona to ngwane etsu.
0: Hai.
1: Ka go ne go hloko, go hloko bala ka to bo bo ya ja o bona.
0: Nna ne mecha pepe a butina.
1: Ya le o ntse e tsene la mo ri ja u ko go kopane le bo homi mo wa nna thori go tshwana.
0: Ai, ke ne ke ritsile yana ka mona ka mazinoto.
1: Wana uno nje mo sino de ba ho sa tswa na nna ntlo se tsela nna.
0: Ne mecha e sala ke qeta tsheya ke lena ke ditse mazinoto mo ne tsa tsi la la boga.
1: Bana ngwane so ba.
0: Ke bi agwa.
1: So.
0: Are sho.

0: mamedi ge re tla le bisho mlapo a re bulele ka thapelo.
1: Ke o dumedise ngwaneso go setsengona go gotle, ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho botlhe, ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng. Go setsengona ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng ya kgale, bukeng ya Esaia kgaolo yona ke ya 40 go tloga ka temana ya 28. Re bala testamenteng ya kgale, bukeng ya Esaia kgaolo yona ke ya 40 go tloga ka temana ya 28. Na ha o tsebe, na ha o ka wa utlwa, gobane Jehova ke modimo wa ka mehla yohle, mopi wa dipheletso tsa lefatshe. Ha kgathale, ha fokole, kelello ya hae ha e le ka nngwe. O fa ya kgathetseng matla, o atisa matla ho ya fokotseng. Morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Ke Jehova lebitso la hae, ke mmopi wa dintho tsohle. Legodimo le lefatshe di tlasa taolo ya hae. Lefatshe le tsohle tse ho lona ke tsa hae, le batho bohle ba ahileng ho lona ke ba hae. Mekelello ya Jehova ha e le ka nngwe, ha ho motho ya ka emang mona a utlwisisa merero ya Jehova, kapa a leka ho lekanya ka moo Jehova a lekantseng. Kelello tsa rona di keke tsa kopa ka moo Jehova a hopolang ka teng. Empa Jehova Modimo tsohle di tlasa taolo ya hae, mme Jehova Modimo o re ratile ka lerato le sa sisinyeheng. Jehova Modimo o re ratile ka lerato le kekeng la fetolwa ke dinthonyana fela. Jehova Modimo o teng ho rona ka mehla. Jehova Modimo o na le rona maemong ohle, dinthong tsohle. Mme ka kgona re thabe ke hona, hobane Jehova Modimo ha a kgathale. Jehova Modimo ha a panye. Jehova o dula a shebile ka nako tsohle. Mme ngwaneso ke re tsoa jwale, hoba yena Jehova wa magotla, Jehova Modimo ya entseng tsohle, ke yena ya o tsositseng ho seng hona. Ha a fokole Jehova Modimo wa rona, o na le matla ohle. Mme jwale ke re a re ikokotlele ka ena ho seng hona. Mme jwale re ye re kene ka mafolofolo, re kene ka sebete, re kene re tseba hoba ya re tsositseng, ya re rumileng ke ya matla ohle. Mme ke eo a kekeng a re tlohela le nako eo mokgathala o ka kenang o re fa matla, nako eo jwale matla a fokotseng o re teng ho re tlatsetsa. Jwale ngwaneso, ha re ye, hobane yena Jehova ya ileng a ba teng, ya ntseng a le teng, ya tla nne a be teng, ke yena ya tlang hore a reetse hore re phunyeletse re atle mererong ya rona yohle. Jwale phama jwale ngwaneso, ha ke tsebe maemo a hao ke afe ka jeno, empa ke re phumula meago ya hao, re tsamaye hoba Jehova o na le wena. A re rapele ka lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang. Ntate ya lematla ohle, re a leboha hobane o re tsositse le ha re ne re sa rate ka baka la diketso tsa rona, dipolelo tsa rona le mehopolo ya rona. O bone ho hlokahala Jehova Modimo ho re tsose, mme re tle re lokise ditaba. Re a leboha Jehova Modimo wa rona ka hore abela monyetla ona wa ho hokahana le wena hape. Ntate re a leboha, re a tseba hoba Jehova Modimo wa rona re ntshofatsa pelo ya hao ka diketso, ka dipolelo le ka mehopolo ya rona. Empa Jehova Modimo wa rona re leboha le rato leo re aparang ka lona, hoba lerato la hao le hlola dintho tsohle. Kena le rona ka haro letsatsi lena, sika le rona, hlola le rona ntate ya matla ohle. Jehova Modimo re beha kereke ka lefatshe lohle, hlonolofatsa, boloka, sireletsa. Re beha jwalo le bahlanka. Jehova re ikopela matla, bohlale, kelello le di hlomo tsohle hore re etelle mohlape wa haupele ntate ya mosa ya mahau re beya motlotlo hlo ya naha ya lesotho mohlono lo fatse mo boloke o mosireletse yena le lelapa la ha ile lapa la borana bo boholo le borana bohle ka hare ho naha ena ya lesotho ntate ya matlaohle re beha bohle ba potapotile motlotlo itsebetsong ba hlono lo fatse o ba boloke bo kamedi ba sena sea le moya mo mamedi le bohle ba kene mananeng a bona le bao e leng ona ba tla kena Jehova modimo wa kona ba hlono lo fatse ka le bala jwang tate mthutsi Jehova mo hlono lo fatse mo boloke o mo sireletse ka mehla tsohle re di beha ka pele ho wena ka lebitso la ntatele la mora le la moya o halalelang amen
0: amen tate mrudi re a leboha

0: mamedi re ke o amohele le hona ho dumedisa he mo mamedi ho seng hona le nane le kenang ha jwale ka kala botlano le nala la le shumele metso me hlano kgwedi le ya motsiano selemo sa 2026 le bitswa fela thagameso ke le nane la ditaba le tlang ho ena manta ha ho isa la botlano ha ho ra botle ya botshelela mamedi ke hona mona lenaneng lena moo re qoqang ditaba e ka ba tse etsagalang ka gare kapa ka ntle go naga mme emo mamedi o fela go le jalo go tlotla re etsa ona mosebetsi o wa o phegang ko itswe masapong go tse dintsa ditaba ke le bogathapelo bulane bulebule o sebeditse hemo mamedi go fitlhelela mona mo amphang dithapona teng ke le boe le bishop molapo ya re buleletseng ka thapelo hemo mamedi nna le bitso la ka ke hlalefo motutse ke moswadi ke mosengwe a shabalala mamedi ke tlo ba le wena go tloa ga jwale go fitlhelela ha hora hotle ya borobong helena ya o tsamaisetsang lenaneo lena mamedi ha ke mong ke na le thato mafantiri ke yena a tla bantsha re balla ditaba tsa metsotso e leshome le metso e mashome mararo ka mora hora ya botshelela le tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa mme hemo mamedi re tla phethela le yena horeng ya borobong ka hore a tle a re fe dihloho tsa ditaba tsa hora eo ya borobong mamedi ke etsetse molemo wa hore o tlo ikutlwela tse dintsa ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona e le labohlano bekeng mamedi ge ga go le tsena fela he ka kotlolo ge tlese ge potlakele moo taba e leng gona teng mme he momamedi ga ga baeti bao ke buisanang le bona he momamedi ga re qala re simolola lenaneo lena ke ga diphatlhalatso wa komiti ya batšha ba lekgotla la kopano ya setšhaba e leng AD he ka moo e tsebagalang ka teng mme re buisana kelo fela le ntate tshepang tisa mona he momamedi ge ke re utlwe taba ya bona mo bareng ba tsheetsa ka kotlolo moetapele wa bona mabapi le setlhomathiso sa molao wa kgekgethane se tsheeditsweng kapa le gona gore se tlatswe ke moetapele wa bona he momamedi seo momamedi ka kotlolo ba reng setlhomathiso sena sa molao se tlotla se fetola dintho tse ngata mme ere re ke re utlwe taba ena momamedi gobane ke nngwe ya ditaba tseo batho ditaba tsena di le mmelomong ya bona ditsebeng tsa bona go ka bua ka tsona ditaba tsena tsa molao ona wa kgekgethane nateng disa ere ke o amogele le ona o dumedisa lenaneng la rona la thagameswa kwano PC FM go seng go nang
1: a entate ke kopa ke tle ke leboe ke tle ke dumedise le bamamedi ba sena sealemoya sa PC o seng gwa kajeni
0: ga re ke re utlwe ntate gore na mabaka a e tsang gore le tsheetse setlhomathiso sena sa molao seo ka kotlolo le reng le tsheetsa taba ya gore moetapele wa AD professor Nto Ira Papa o tlile wa se tsheetsa mabaka a lona ke afe godima ditaba tseng
1: esentate ke kopa ga se ke itlhalositse ke bile kere fela
0: o batla o ba lebaletse gole o batla o ba lebaletse gole jeng
1: ebe ke bangana ba
0: o nepagetse ntate o kege ka tswela pele
1: ee ke ne ke re tle ntate bele ka ga e se e le mona ke se ke dumedisitse basotho ke tle ke ba tiisetse le gona go ba tlapanyetsa gore ka nnete go jalo re le batšha ba lekgotla la kopano ya setšhaba re fela re emele moetapele wa rona ka maoto a mabedi re tsititse mona ma a tsheetsang setlhomathiso sena sa molao one wa kabo ya ditilo tsa kgekgethane ke a kgola rona taba ya rona eo re e tholetsang ge re ka nnete ruri sekala sa dipolotiki ke dipalo magabane a dipolotiki ke dipalo ka nnete gore e tlebe motho ke re o tlotse dipolotiking kapo ke tla re motho ona o boima dipolotiking e be le gobane a tla a na le dipalo ka gare go dikgetho jale setlhomadiso sena
0: go na le mo ke utlwang o tsamaong yamelela kapa ke magangang a rona ga ke tsepe gona go etsagalang wa utlwagala ona bele jena wa tlhaela
1: eanda
0: jale ga re ke re tletabeng ya gore wa tlhalosa gore hore motho le hotle ho utlwa hala boima ba hae ke ka dipalo hodima sona setlhwa mathiso sena ntlheng ya boemong bo e bang motho jwale ke e moetapele ga a tla le tsona dipalo tseo tse jalo go etsa gale jwang ka ena
1: ke a gola molao ga o etsiwa ga ona mo o tla tlameya o belenywe ka kapo o tshekeletse o tlameya o sebetse go motho e molemo jwale gona ge ratshe le moetapele ga a sa tla le dipalo e ba ke motšha fela ya tlileng le dipalo go tlhala ba pele la kolong ya wa moetapele o tla ba sa kamane ka mosalemane kamane ga a jeka nnete motšha o tla kena ka bono ka godi o tla bo o bontsha kapo molao o tla bo tshobalo gore ya nang le dipalo ke ena ya nang le tokelo ya go kena ka ge go paramente eanda
0: gobaneng khutlwisiso e le ya gore ga motho a tlile le lebatowa moetapele ga a kenya letsogo tabeng ya go tla le lebatowa la motho eo e bangwe o tla ba tlotse dikgetho ka gore moetapele o potolwa le mabatowa ka go fela ga ona nakong ya boiketo ba dikgetho
1: empa le ga e ka ba ya ba moetapele wa mabatowa otlhe go le jalo o tla bantsa a beile kemedi ka go mabatowa moo re tla mosheba gagolo ke gona maaneneng moo yena a tla batowa gona teng e le go nka tlabe re lebeleletse gore re tere bone ntlo ya moetapele e le sekono jele bana ba bangwe ba tle ba tsebe gore ba tle ba nke metlhala gona teng eanda
0: jale ga re ke re tle tabeng ya ga jale e bang phathe jalo e tlotse dikgetho o bolela gore e ba e tlotse dikgetho ka mabatowa a batlang a le ka godimo masome a mahlano fela jale o fumane gore moetapele ena a lebatoweng la gae ga a tlola dikgetho ka bo yona taba eo le le batšha ba AD le re go etsa gale jwang eo e tla ba tona golo jale e tla ba mang boemong bo e bang moetapele ga a tle gore a kene ka gare go paramente lebitsong la gobane jale go sena a sena setulo
1: ga ke a otlisisa potso yona ke kopa go ephete gante
0: ke batla go tlatabeng ya ga moetapele e re ka gare he o tlotswe ke dikgetho maparamente a o kapa bakgothaletsiwa bao e bang ba ne ba emetla sa party ya AD jale bona ba tla ba gapile dikgetho go e kareng ga ba ipopa kao fela ga bona ba thea puso fela kele o fumana gore moetapele gayo godima yona taba eo taba eo le e tlhalosang ke ya gore ke mang jale eo e tla ba tonagolo ga yeo e le moetapele a le ka thoko mosebetsi kapa a le ka thoko gobane fela a sena setulo ka gare go paramente
1: ke le ka gantate ke se ke tsholo ka re tumelo ya gona e re magabane a dipolotiki a bonwa ka dipalo e leng gore moetapele ga eba dikgetho di se di molatlhetse ka thoko ka mane gobane ebile ena ya gana jole tsena e monate ga e ba a tlotse ke le batoo ka nnete amba a tlaele best loser eo e tla re ga o a bua ditulo mane goba ditulo tsa kgekgethane ga se tsamang kapa mang ke ditulo tsa party tse ke abelwang party ge ke re fumane ka nnete moetapele a le gautshwanyane gore a ka keteleletse a kile ka paramente mme ga e ba ka nnete o tlatla a tlotswe le go tlaletseng gore re ka nnete magabane ga ayo a politiki ebile e tlabetse motlhala o motle ka gare o setšhaba
0: ga re ke re rekisa gautshwane fela nate re tlo tswela pele moamedi re a rekisa ka morathekiswa fela ka gotlha
2: create big moments with the fam get the KFC family fiesta that's 6 pieces of chicken 4 zinger wings 2 mash and gravies and large chips from only $164.90
3: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le o sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa o tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditetlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso o le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel Office ya Lekgotlaleng e fumane ya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka o sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotlala tharollo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 Kapa, ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa, ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
0: Mamedi re ntse re buisana go lefela le Ntate Tshepantisha mona o hlaha ka hare ho partner ya AD. Elemo gawa kapa party ya dipolitiki hemo wa medi eteletseng pele ke professor Ntoyi Rapapa Ntate ha re tswela pele ka ditaba tsa rona jwale ke batla o tlatabeng ya hore hangata tlhaloso ke ya hore the spirit of the law kapa morero le sepio sa molao wa kgekgethane e ne e le hore go lebue diparty tebo ya diparty ka hore di tlile le batho ba bang ba itseng me ka mokgotshwanang motlhomo le ga ba sa wina mabato a mangata kapa ba tlile ba sa wina fela go be le tebo e bang teng go diparty jale ga re ke re tla tabeng ya gore ga e le ya sebetsang le batweng e le dikomiti tsa party gobane a kere go na le komiti ya mafumagadi o na le komiti ya ka magotla ka go fapakana go na le komiti tsena tse o thweng ke tsa banna go na le dikomiti tsa batšha jalo-jalo le komiti e golo jale morago le sepheo e ne le wa gore kapa ke batla gore ke re ga e le ya sebetsang e le mokgothaletsiwa a iketela le batoa e le ba teng ka gare go dikomiti tsa party hantle batho ba tlileng ba sebetsang kapa ba lokelang gore ba lebue ke kgekgethane ke batho ba fe
1: ya ntate ke kopa ke tle ke o leboe batho ba lokelang gore ba lebue ka kgekgethane ke ba kgothaletsiwa ntate gobane ka nako ena ya dikgetho o tlo fumana gore ntho o thweng campaign ke ntho e boima gagolo e ebileng e batlang dipokotho gagolo Jwale o fumane gore ka nnete go tlotla go ba botlhoko gore gobane ke tlwaelo yo e re bone ka gare go makgotla le mega ya dipolotiki batho ba ditseng ka gare go dikomiti bogolo ba bona o tlo thola ba ditse masego mone ba sa ema batsweng mane le gore ga ga diparty mo ba tla bentse ba tseba gore bankampong bang yena e tlo ga ga ditilo tsa kgekgethane di a bua o a tseba o tla ba le ka pele kapa o tla ba saya ka gare go bo top three jwale ge re a je ka nnete ena ya gana jwale e qetelletseng ise ya batho ba nang le dipalo ka thoko e be ya batho ditho tsa komiti ka pele ka nnete ge e qhelela o le mane gobane e tlisa le dikgotlhano ka go party kapo tsona dintho gobane ka nnete gona motho a tlata a kgotsofala go a tlile le dipalo tse e legolo motho a tlile le dipalo tse e sekete a tlile le dipalo tse e legolo ebe wa mo feta ka nnete go kena yena ka go ntlo ya bakgethwa ee gobane dituo tseno tsa kgekgethane bongata boo ba tsone motho eno o tla bakentse letsoana letso le toma e a nang le dipalo tse e sekete go feta eno a nang le dipalo tse e legolo
0: ga lesheba ga e tloetsa gore jale batho bao e bang ba ne ba ka nna ba re ache e re rona re e chechelele morago re le ditho tsa komiti batho ba tlatla ba tswela pele e be batho bao e bang ke baemedi ba kapa bao e ka bang ba kgothaletsiwa mabatoeng jwale e be go tla ba le tsekitsekisano eo motlho mongwe ga ketse motlhala go na le motho ya neng a ka nna a kgothaletswa lebatoeng jwale e be yeo e bangwe teng ka komiting a re ache le ga e be one o ka nna go a ba le mokgothaletsiwa ge nka e le nngwe le motho eno a lebatoeng lena le nna ke a ema ke batla go ema jwale go fumana gore go se go petetsanwa kapa go petetsane mono e le gobane e mong le mong a ipatla gore jwale a e be mokgothaletsiwa lebatoeng eno ana ka nna checha hore a che nna ke ntse ke na le setulo se seng sa se o nka ka reng ke ka mona ka committee ka mo ke neng ka bona ka ding ha e tlo ba ka di gohlano feta taba yeng
1: tenda dina tele ba ha iso ka tumele yo re na le yone e bile e tla be le monate ha holo ha ile jwalo e mole mo go tlotla ema ka maoto a sibiti a sibiti hore a tla keteletse a hlotso ba re a tseba hore hore o tlokeditse o hlahile go gotaletse go qala mane di primary pele o ye mole mo go tla etsa bonnete ba hore ha ya di primary mane aba a latile ma ID ya mangata holo a tla mo tshisa ba le ka ha mola tshe hore bana le tokelo ya go kgetha mane di primary ke bana le botlhoba le go tlala kopano ya setšhaba jale e leng gore batho ba belo ba tla campaign-a ka thata ka tla kgethong bane ga na le batho ba bangata be e tlabe le ditho tsa le go tlala kopano ya tšha mme ba tla tlala re file dipalo gagolo ke understand
0: mamedi metsotso e mašome a mabedi a metso e mene re foraletse gora ya botshelela e re ga re ntse re buisana belo fela le ntateng tiša chenahem mamedi nke ke o fe monyetla le wena wa gore o ke o tlaise maikutlo a gago go mo botsa dipotso mo e bang kalakatsa gore o mo botse dipotso gona teng hem mamedi 2121-9956 +2665-9956 athe ya mamedi ka mona ka WhatsApp o ka kena ka ena ya 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo ka wa di sebedišang he momamedi go tlhagisa maikutlo a gago go mo botsa dipotso kapa le wena o ka tshehetsa ditaba tsa gae kapa wa hanana le tsona he momamedi ka mabaka o ka tlhalosa gore na wena taba tsena o di utlwa jwang e re nke kenke e mong ka ntlena nna ke re TK o kgethwa ke maparamente ga o le moeta pele gore o tlo hore ho tlo ha le batuwa hore o tlele le batuwa ge tla le boha ha motho a tlile le batuwa ka dipalo ha o sima sentle ge ge thane ha se ya di committee ho hang e mole mo o lokela ho ya bathong hape a isi e fane ka chele ite ho di party ke maikutlo a hai ka mo ena a di bona ka 2121-9956 +2665-9956 momamedi ke tsona dinomoro tseo ka kenang ka tsona he re ke re utlwe maikutlo a gago e re nke ketle ke le ka mona he momamedi ga ntse re o bulela
4: baetapele bane ba re ba boletseng re buseletse naga ya rona le mano yotlhe a yona ba tswela pele gore bopang paramente ya rona gore e tlose mong le mong go seaka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang mo re phelang teng ka gare go naga ena re bopele moruo o maatlafetseng o re fa bophelo bo monate bontatele bobee ga re ye mosebetsing.
5: The Prime Minister has exercised his advisory powers in an arbitrary and irrational manner. There is no good reason for him not to have recalled the purported prorogation at the earliest or at the latest on 27 March when government considered in the public health COVID-19 regulations 2020 that Parliament is an essential service. In the result, the following order is made. 1. Prorogation of Parliament proclaimed by the Prime Minister in legal notice number 21 of 2020 is reviewed and set aside as null and void.
0: Mamedi re ke tswela pele he ke tle ke o nke 2121-9956 kapa +2665-9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ka tsona he go botsa ntateng tiša mona he momamedi a santsane a le teng ka tsona ditaba tsena tsa kgekgethane
6: mona ke o sebedisa molao wa naga go gagolola mathata a diphathi tsa dipolotiki ditulo tsa kgekgethane ke tsa diphathi a setsa motho ka bomong ga molao ono o ka feta go bolela ga batho e tlaga motho ga a qeta go tlholwa ke dikgetho a boela a tlhae gape-gape ka kgekgethaneng
0: Pishi dumela
7: ba be sa lebo
0: go tsona ding
7: wa nda demo se soga maputsi
0: nda demo se
7: ya ke tla le fa o ke mametse taba tsa ntate no wa ED tsena tantse na bua ka tsona nda tsa le fo tabena na ya uri ebe thaka tsane tsha bana le komiti e tla dia nnete ke ona ntse ntse tsa go hanga tota fona go ya ba di tho ba thoele di tho tsa party ba ile mba emela di khaitho ba ile mba tsheta ka thata bo e ka fona go hangata mabatu nga bona ba ka le batho ba bangata ile mba khithi ya ta ba khetha go fona ba le bangata ebe ka mo ga mo no no ho tota go la tua se thomane komiti ha nka tsa go wedzi di tho tsa komiti ha di tlo campaign boholo ba tsona ha di tlo campaign ho hang o tla fumana go batho ba campaign ya boholo ke ba ne ba tla start mane ba seng ka ga komiti bo tla fumana go hangata motho e tla le ba tweng mane motho o fona o thometse le batho ke ena a tlo tla sebetsa ka thata ho fetya ya ne ka komiti go bana ya nako komiti go santse a laletsa go go tsona ba nna le dipuo tsa go le ditaba kae ke yona ntho ba itse ba nyona eng go go ntate tlhalefo ibile go tla bo fumane go bona bana ba dikomiti tse kgolo ke bona batho ba go fa ngakolo ba tla go fa go e ke le ha go bua le bona e ha tsho le mona ke tlile mona ke tlile mona o go mo eletsa o bana ntate a sina nako lo ena ba go tlo go ena wa tsiba go bana ka tlhotse komiti e kgolo o tla go wa tsiba wa tswa ha tsedi ntwa ya le tsho go tabana go na ba khitiba ba ka nne go go ka go thola studio sa khakhatane ba me ka bena na ya o me de khakhatane teng kwa ke ba thona ba di komiti tse kholo e tsile ya le bua nnete tsone ka dia club party e le tsone ke tla bua e tsa go ba ba khatwa go ba ya parliament ba tsaka ba tsapana ka ba tsapana party ka ba tsebetsa ka thata wa bona tshaba se ya se ya phila go bana o ntse tsoga hanka ka bua dile tsedi tsi mona na di tlo le ke tse di tsena ha tsala party ya se khitiki ba go bangata ate ha uno ho tsena batho ba tlendi ba tlendi di ntlo ba tlendi le ba khethu ba bangata ire ke bona ba tsenang ba ne ba tla tswela ntena na ya ho dilo di mo mali committee e le ntwa sha wona logo na batho ba tla se tsa le bona ne ba tla thusa ba e class ba lo se deka ba bona go se tsa
0: ha e todia ha e todia matla ka pa moya wa ba o e bamba khethetse di committee ho etsa mosebetsi
7: o jo ba ka tsa committee tsa wetsa mo tsebe tsile how tsile ba tlo mo le ha ona ba tswaka ba tlo kgetha ba bangata o tla ka la o ba jwalo o tsole se those se le o feta thotso tsi o ba tlo tla o tlwa ke motho a seng committee go go bontsha committee mo no ditse ka phoso no ta ka nna o tso bana ha o tlo campaign ha nda ke bona uno ba tlo fana ho hangata ba tlo ngata ba sitisa challenge mo tsi ntate tlhalefo nda ke ka dipolo di ya tswa di ya kana ka fana ho ba bangata ba di ditone ba le committee e kgolo ya naha ba se re di tsa chaka tsa ho ka di committee tsa tse mabatse mo ka pa bo gungwa bo mabatse mo ba se re di tsa chaka go ba tsa tso kgetho tsa go tsa ba fika ba ba nono tsa jelete ba batho ba di committee tse kholo le ba tsa tulo ba khontisa batho bana ba tsa mane bona ga go ya go kgetha nne e le go bana ba se ba khuye chelete e itseng go tsa tsa le po ena pausa tse re ya le bo mongaka
0: o lo gile ndate mo fefe e ke maikutlo a hao Mamedi ere ntadeng di sa re ke re ditabeng tsa metsotso e mashome a mararo re tlatla re qetela ka mora hore re tle re ba lwe ditaba re tlatla re qetela ditaba tsena Mamedi fumana ditaba tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bo selela o tsona di ba lwa ke thato mafantiri ka puo ya Sesotho.

o se a ile a rarolla mathata hae a amananga le ditaba tsa lekgetho nakong ya ho feta. Reina o bontshitse a le malala laotswe a bile a ena le kgahleho ya ho iketa a kgothaletsa stema ho itekola. Ho feta moo, stema e sale a batla sa kgatello ya ho itokolla mosebetsing ho tloha mokga wa labour o hlolwa ke dikgetho. Le ha ho le jwalo, ena stema o re a ke ke itokolla mosebetsing ka ho etsa jwalo ho tlilo baka merusu. Re phethela ka tsa maemo a lehodimo. Le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka leboya le ka leboya botshabela ho naha empa le hlakile ka melatsitsi mona le mane dipakeng tse ding. Le ha o le jwalo, ho phodile ho isa ho pata ho seng hona ka maya o fokang o le bobebe ho hlaha leboya bophirima. Mohudi o ka bonwa dibakeng tse ding haholoholo ka maluting. Ho na le monyetla o fokolang haholo wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mona le mane dipakeng tse ka leboya. O ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng empa ho phole ho isa ho pata dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha leboya bophirima. Ditaba di fela mona mamela tsa senyesemane di a latela ha metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.

0: kapa company e rekile lenaneo.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi he ha ho le tsena he re a qetela ka ditaba tsa rona re ntse re buisana go lofela le ntate Tshepang ntisha mona hemo Mamedi re re qetele le yena ka mo he ditaba di leng ka ting ke Pius ka tswediki o re fela ha molao ona o ka feta ditulo tsa gegethane ditlo fumanwa ke batho ba mabalane ditulo tsa gegethane ke tsa party ho ba moikiti o emela dikgetho tlasa flaga ya party ke ka mogo ena a di bonang ka teng e rere ke retle ho molaetsa o mongwe wa ntate letshwaga o ka kwadi ngore ke mametse motšha wa komiti ya batšha ba AD ebe ho bankileng nako e kae ho hlokomela bofokodi boe ba kabo ya ditulo tsa gegethane ho ipapisitswe le dipalo tsa mokgethwa wa lebatowa re shebile hore ntho e bitswang gegethane lesotho ho nkile naga ho tloga ka selemo sa 1960 ho tla ho 1998 ke ka mogondate letshwara ena a di bonang ka teng rere ke re tle ka nqena gape tate mothusi moeta pele o shabana le lebatowa la hae jalo ka mokgothaletsiwa e mong le e mong ena wa hae ke go kopanya mabatowa ka diterekeng fela kgang ntate moo o reng a o sima sentle ke maikutlo a hae a na
3: ke phaya se ntate motutsi ha se nnete gore motho o fumana divoutu tse ngata wa na sebeditse o tlo fumana gore motho ya jalo ha a sa ka ikemela e ba an independent candidate a ke a ba fumana divoutu tse lekana le gana le tlasa party e le gore segere seno sa party ke sona se kenyeletsa gore motho a fumana divoutu tse ngata re bone makgethwa a fusa o ina le batlo ga a qeta go tshela a ya lekgotleng le leng o fumana voutu tse a seng a di fumana ga a sa lekgotleng leno di se di sa tshwareletsang tse ga a na le mane ise ditulo tseno tsa gagathang ke tsa party
2: ke maikutlo a gae ga re ke re qetelen dateng tiša ka ditaba tsa rona he maikutlo ke yana ao a utlwileng a ko kena ditabeng tsena tsa bona tse a gale yona e neanda depius sena se wa se tlhalosang ompa fela supa taba ya gore nako e nngwe ga o kgethwa mabatoeng mane batho ba kgetha gobane ba shebileng gona moetapele a eteletseng party ena na ke mang ga e ne ba ga se ka taba eno motho eno e ka nna ya ba ona ke a kgethwa
4: eanda aa gape ke mametse ditaba tsena ke utlwa maikutlo ka nnete ke ditlatsetso le dikgothaletso godima ditaba tsena mme ka nnete ke utlwile potso e botsang gona ebe ga e le ntlha gale ga ka lekale taba e ga e le gona e fisang go rona ke ne ke re a setšheng tate gona seo re itseng re a se etsa gana jwale ke go thogoletsa moetapele godima tshetso motšhini o santse o le teng ga jwale o kene mme ke ne ke ipiletsa gore ka nnete botlhe-botlhe re mpe re tsheetseng motšhini ena gobane o botlhokwa mme ebile o tlo tla o kgothatsa batho ba bangata ka nnete go ikitlaetsa go le gore batle le dipalo ba motho o tla ba tseba gore lebatowa ga le lesotse at least ke mpe ke tle le dipalo tsa bobedi ke tla fumana monyetsa gore ka nnete ke tle ke fumane gakgetlhane mme re tla fumana ka nnete diphading tsa dipalo tse ntle gagolo
2: ga ke retle ena ya gore batho ba bangwe ba le ba kgethwa gobane fela go tswa gore na party eno e teletswe pele ke moetapele ofe na wa ba sebeditse ka thata jalo ka handate pius a tlhalosa
4: ee andate teng go jalo party dinya le baetapele ebile le gare ya dikgethong o tla thola sefatlhego e le sa yena moetapele ya jalo ehlile ga re ya dikgethong a batla moetapele ya rekiseyag yo setšhaba se tla tseba gore se tle se lelakatse gore se etelelwe pele kapo se tle se buse kapo se fane ka thomo go motho ya jalo empa bele ka ga ke tsholo ke ite gotlhe o tla ba abeile baemedi ba ga e leng ba kgothaletsiwa mabapi ohle mme e leng gore ga mokgothaletsiwa a tlile le dipalo moetapele a tlile le dipalo tse katlase ka nnete re tla lokela gore re abele mokgothaletsi eno ya jalo toka o tla go bontsha go sebeditse ka thata go feta moetapele
2: Ntate re ke o lebohe ke lebohe puisano ya rona le wena ebile botlhokwa go motho ya mametseng go seng ona ntate ke lebohile gagolo ntate ke lebohile gagolo ntate pius ke lebohile gagolo ntate ntisa ke lebohile ntate pius mme ausi ma sentle ntate mosweswe le bao ke sa bankang ntate letshwaga le ba bang ke lebohile ka go ntsha maikutlo a lona se ditabeng tsena tseo re neng re bua ka tsona mokgatlhelong ona wa pele wa lenaneo mamedi ga ge ke re fetela ditabeng tse ding ke lakatsa ge ke re tlotla re buisana kelo fela he mona le moparamente wa mekading he moamedi re tlo buisana kelo fela le ntate Thabiso Lekitla mona ditaba tseo re buisanang le ena he momamedi ka tsona ke tsena tse amanang le di regulations tsena tse bakileng ditaba ka mona ka gare go lekgotla la setšhaba maikutlo a batho a fapakana godima ditaba tsena tse amanang le gore na phano ya ditshebeletso gagologolo tsena tsa dinomoro tsa dikoloi e leng di-number plates na phumantsho ya tsona e lokela gore e ipapisitsese le dintlha dife ditaba tsena e ne e le ka moga gore hemo mamedi di gutle committeeng gore komiti ke di nyakurele e sebetsane le tsona tsa setshwantsho sena sa molao mme re buisana le yena hemoamedi e le setho sa komiti eno ebile le mokgethwa wa lekapa setho sa lekgotla la setšhaba ka mona ka gare go paramente moamedi o tla gopola gape gore ebile gape ke setho sa pan african parliament mme ebile ga se gale he moamedi ga a ne a fumana monyetla wa go ba setho sena sa pan african parliament ntate ere ke o amogele lenaneng la rona la thagameswa kwano PCFM go seng go nang ntate Lekitla ere ke bona gore na dintho tsa rona na di nepagetse na ge tseba go tswela pele le ntate Lekitla gantle mona re re ke re tswele mona fela he momamedi re tle le yena ga ke tsebe gona le go thotse tsena molato e ka ba ke eng mamedi he sentse ke le ka gore ke tle ke tle le yena he ntate Lekitla mona ga ke tsebe gona go thotse tsena molato ke eng jwale ketle-ketle le ena he moamedi ge tsebe gore ge tswele pele gantle le ena ge utlwe ditaba tshenaa
5: e be na ke ke ya ba bohlale motlhomphei motsamaiswa dipisano yona gore a ka a eletse mmuso gore mmuso o ko tšhatšhela morago
6: motlhomphei letshaba ore ka dilemo tse lesome mebuso e tla be e fetile ga gago
5: eya motlhomphei nka e tlalose
6: jaloaukaneokay
5: jele ke ka nna e ka ba phoso a ka kopa mmuso gore o ko gutlele morago o lo lokisa tabena dilemo tse lesome na le ga re tseba gore di-regulation tsona tebeng tse di tswela pele fela go ore taba ena yona ga se taba e tlwaeleleng kapa e amela gore e be go fiwa batho dilemo tse lesome ka gara basotho ka mona empa batho ba le bangata a kanakana go ka noa fetola batho ke a leba motlhomphei motsamaiswa dipuisano
6: motlhomphei honorable metsi
7: che mmuso ona o na le tokelo ya gona ona o rata go etsa policy ya mofuta ofeng ke ne ke mpa kere ga e ba mmuso o utlwa e ka o etsa outsourcing o re a ga re so fane ka ntho ena ka tsela e feleletseng go private sector ntse re batla to remain publicly responsible you have to consider time gobane mo o etsang nako e telele ke ya gone o am privatizing it jale ge se re re service ena ge tse motlhala fela ka batho ba rekang dithunya wa tseba sepoleseng mola o tla applyela license ba o tlhatlhobe ba o tlhatlhobe ba se ba o tlhatlhobile ba ile go batla sethunya go motho a nang le tokelo ya go rekisa dithunya ya bileng a sa fuwang contraka monogo o tla rekisa dithunya fela folomo tse thaga gobane function eno ya go rekisa dithunya e matsogong a private sector ka tsela e feleletseng jwale empa mona bothata bo mpang boleteng ke bona bono ba gore e ka nna ba mmuso o pelo dipedi ne re re mmuso ga o be pelo e nngwe ga e ba mmuso ga we are privatizing this ba amogele gore
8: I'm going to go to the standards.
6: Oleka ho kena tabeng e bane honorable meeting ana le speculation rona ho sebedisitswe privatization ka PPP ka
8: ah yena ya dilemo tsa le shome e ke kwang ke
2: ba me di re re ke re tswela pele he le ndate e le kitla ho santsa le teng kwa no fe mohaleng ke o re ine le matso meeting he mo wa me di bona ka re ke ntho tsena tsa maranda ndate ha re tswela pele ndate ke a amohela lona u dumedisha kwa no ho PCFM le nane o la rona la thameso How so would you let you home while on that day? Did I get a tea, Melo Monia, Secha, but so but while I got some rabbi, ba uque, did I have a hunter or rena? Hunter community in a fishy, didn't tidy, if it was a formatic person, I say, so hook up her twin, kappa, the regulation system at any day, chotra, kapele ho, nkriaba, hatoba, secha, but so got 25 new way, kalabakala, nako. Empa ke hona ditlatla di tswela pele mohlomong ha di shedi phethehetse committee ne ile ya fumanang ena e etsang hore maparamente le setšhaba se be le thahasello e kana kana hodima ditaba tsena tsa phano ya di nomoro tsa makoloi kapa di number plate ka moo re ka ga e behang ka teng
9: tsanetsanete ke lebuile haholo ka monyetla ona o phangona ke ke le setho sa komiti ena ka nnete e disitseng lekala leno la mesebetsi e megolo disela le sephethephethe lekala ne le tlo kopa gore ka nako e telele dinomoro plata di ne tse di fanwa regionally ka ga lekala empa ba sebedisa mo kontraka a ikemetseng mme ditaba tseno ne ba di etsa e ne ntho re ka ba e bisang pilot project ditomoplata basotho ba ka gopolane difano a south central and north ka bokhutshwanyane difano a le re ibe masebu le mogalesuku go latela melawana e ntseng e le teng ya lekala mono. Now, ba ne ba tlo kopa gore jwale ba se ba batla go fetola ba batla gore dinomoro plata di fanwe setrikeng se seng le se seng ka gare go ditriki tsena se lesome se bopang naga ena ya bona ya Lesotho. Me ne ba ka ka go kopa go bane molawana o fitileng teng e ne itse fela regionale tseno jwale e thathabisetseng se thaweleng south north and central now ha ba se ba tlo kopa ka tlameile gore ba tlo go godisa ge tsebe go bona re tataisane kaofela gore na ditaba tseno ke taba tse ka etsaga ne ga nete ka khopho sa mpokolo se ba tlile empa na go ena ha ba tlile ba sa ba go shalo sa tsatsa tse no ga di kwisisa empa ke ka nna ke tlile supe ke sale qalong gore ba tlile ba kopa empa ka bo madima be ka pa ha ke tsebe na ke ka re ba se ba a wa dile ka pa ba fane ka mesebetsi eno itrikeng tsena tse le shumetsa na hala sotho ya o fana ka di number plate o me kontraka e go bo
2: e lo re ba ne ba etsa kopo fela gwele qeto yona se ba e fihletse
9: o lwalo
2: e ya na
9: lo ndata wale e nngwe hape ka ga melawana e ne ba tlo isa ne ba tloka ba nyolla kefiso ya dinomoro plata ka bo marimabele yona ne se ba ikentse tshebetsong ya gore nomoro plata e seka ba 750 instead of 400 e ne se patalo ya kapo maposotho a e patadiso halo e sa nomoro plata. Now ha re kena mabakeng he a ona go baneng ba kopa seno no importance ba sebetsa ba ba ka a pele a ona nomoro plata go baneng e nyolela baneng a pele le ba fana ka ona poke ba ka se ba tshisile ntho tsotlhe e ka di bitsa di security features nomoro eno no e ntse e hlakoa ha o go yo tla o tla metsi empa ha ba le ba tla ba tshintshe di security features ka nnete e la ga gare e sheba o ya bobedi go gore 750 eno ha o sa e tloe patala kapa 700 eno ha o sa e patala ka dilemo tse hlano so tloe patala ka dilemo tse leshome ha o ka wa e sheba 700 eno o ka bona gore wa e arola ka dilemo tsena tse leshome o ka bona gore Mosotho ka gafa ka selemo plus minus 70 maloki ha o e arola jwalo ka selemo empa ha o ka e arola ka lemo tse hlano ya lemo a lemo ne ntse e le gona teng o tlo bona gore o tla gafa plus minus 350 so gabere a gutlwa e sena bothata empa gopola se kile ka ba le kganye kgologolo ka gare go ntlwa ba kgetho ya gore no nako e ne ba nyolola ba isa lemong tse leshome ba kere no ga re tloseng dilemo tse leshome motho a nkene maplate ga nngwe e be ke phepho yes ya ba ka nnete dipalo di a ntlhola mme ka nnete ke etsetse sena napo le kgang tse neng ya le motheo gagolo ke ipapisitse le tshwerega ra ebitsang defence marking ya dinaga tsena tsa SACU mo ke reng dinaga tsena ga o kile wa nka number plate ga nngwe ke se le waya ga o sa wa e gutlela gape ka moka dilemo yo ke re na le sotlho bane ntse le saleletse mokgweng ono wa go ba le dinomoro plata tse se ntshwafatswang mpa he ga se mo re leng gona teng letsatsi la kajeno ne le ona mabaka e ba fanang ka ona gona go baneng nomoro plata e tlameile gore e e patelo ba kaano jwale re di mabaka ano a security features
2: ye ke kopa fela re ke rekise fela mona na metsotso e le femele metso e mehlano fela e tla re ka mora thekiso mona re tla be se re tlotla re diqetela ditaba tsena gobane ke gola thaselo yeo basotho ba leng go yona he ke ena ya dilemo tsena tse leshome yeo ke utlwileng maikutlo a ropoa a le mangata gore na gobaneng dilemo tse leshome empa hendate o tlatla o di tlhakise ka mora gore re rekise mona
9: le wandate
2: mamedi ke sentse ke na le ditebo hlakane ka kwanong ka gasom ko ena a ke a re fe gore na ka mona ka gabo letshego o tla a re tshwaretse dife ke la botlhano ka jeno he mamedi ebile re tswa kwana nyologelong ga go le tjena ko ena di a jwang go seng gona
10: ga monnate bona bo ga e sale ngwaneso di a
2: jwangke
10: batla utlwa ka ditsejane ke ile ke re ke hula ditsejane ke utlwa ka bo chantse gantle ngwaneso right o dumedisa moeti wa gago ke leketetse gale tlhe bagolo baka ke leketetse ga jana tšhantse le ya gantle o
2: dimomongnto
10: tse di tsama gantle jalo ko utlwannye fela ya kwona le kwona o a tseba mafekefeke o ntsha mametsi a dumele chaula a keteka gantle maobane wa ba hantle a holo right le PCFM mona ntotsa tsa mahantle
2: hantle a holo ndate le a o shebile fela le wena wa bona go ke ke gate go motho a tsiba nna a ipakele
10: yeah no
2: ipakele ga maso fela go bona
10: go ya
2: tsama
10: hanne ai ngwane se gele bile a holo mo mabedi wa PCFM re a u dibedi sa hle mo sothe motle la bohlanong la beke ena ha le la bohlanong beke ntjena e ba wa tsiba he hore re a mafelong a beke mo ho tlaetsa la dintho tse ngatanyana mafelong a beke babang re tla boloka baratiwa ba rona babang re tla tswa ka magalo ka o fapakana re eme ketile me ketjaneng empa ho lona hle ba o dipelo di sithabetseng haholo a o kena go tse thata banna tsa o feletsa moratiwa wa hao huena motho ya jalo huena le lapala mofuta o ga sentse re phephi empa re a tshepa hore segele funeral plan ya le tsego financial services etla malo wena dina kontsena tse thata maobane enele letsatsi la nyelo helo me a o ka kena di talent tsohle tsa le tsego financial services o tla bona hore re maneile hore ha e be nyelo helo yo e hleng e le nyelo helo me re a tshepa hore le letsatsi leo la nyelo helo dintho tsa o di letsatsa mahantle haholo ba banye ba re a tswa re a dikerekeng ka o fapakana harona babang re a tswa hona mekitjaneng huwa mekitjaneng babang e ba re a ithomelela malapeng a rona a fapakane che babang ba ne ba ntse ba le mosebetseng re a tshepa gele le tshego financial services hore o kitikile hantle maoba haiba ono kitika haiba ene le se hopotso ka ditsela tse batlang di fapakane ha mosotho motle ntotsa o diletsa tsama hantle haholo re kena ka hare o le nana la letsego financial services kwa no PCFM dikonopong tse gomedu hantatai e le la bohlano beking mosotho motle metse ba hem hore le nana le na le hlophisetswa gaso ntlogolo ya letsego financial services motse moholo masero ya obela lona moyeng ke kodu ya ditibo hlakana mokwene motona ke rata hore la bohlanong la beke ena mosotho motle re ke re khotheso tlo re be ka letsa ka ho bitswang digital mall rena le se hlaiswa ka mona ka letsego financial services se bitswang digital mall molo o tsebahala e le sitsi sa pokello ya mabenkele empa ka mona ka letsego financial services re batla re fetotse mawafela bakeng sa hao mosothe motle rena le ho bitswang digital mall me digital molena ya letsego financial services ke bitsa sethala sa marandrang ke bitsa sitsi sa pokello ya

0: Let's go dot. Let's go dot com. Kapa o download ya Let's Go Digital app. Mono ho Android Play Store. O fika o download ya app yo. Kapa kamana ka App Store. Ha o le motho wa iPhone Apple Store. O fika o download ya ibile o ngodisa. Ha o entse jalo mosotho motle. Ntho tsa o di tlabedi tsamaile hantle haholo. Re boetse hape re se re gotlile ka letsholo he mosotho motle le o re batlang ho utla hore na ebe dihlahiswa tsena tsa rona di ditshebeletso tsa rona di ntse di o tshwere jwang. Re ka hara letsholo leno la customer feedback survey. Customer feedback survey. Jale ho na le mono ho Facebook le ka mana ka LinkedIn. Re na le link ya o re e beileng ka re ho dikgokahanyo tseno tsa rona tsa marandrang. Hopola ke ke re ho bohlokwa mosotho motle hore o Facebook mo. O kene o batle let's go le sotho if fitle o etse like and follow ha o ntse jalo o tla tsiba hore o fumana di ntlatsohle tseo amang letsatsi le letsatsi tse tla o ama ka tsela e tla fetola bophelo ba hao jalo mo ho Facebook re na le customer feedback survey mo re batlang ho utlwa fela maikutlo a ho hema sotho mo tla rena e be re ntse re tshwerjwa di hlaiswa tsetsa rona di tshwerjwa di tshebeletso tsa rona di tshwerjwa jalo hona le link mo yo tla e tobetsa e tla nka fela motsotso hore o e tlatse re ke rutlo rena e ka ba re ntse re tshwerjwa di hlaiswa tsetsa rona di tshwerjwa re o tshwerjwa e bo bebe e nka motsotso fela hore o e tlatse customer feedback survey ke ona eo. Ke a feta mo he mosotho motle. Kgwedi ke na itshwere thekeng ba bang ba tla fumana tjhelete tsa bona bo matsatsi a mahlano a tlang ba bang ke di-date tseo ba tla lokela gore ba lefe mekitlane ya bona ba bang ba lefe seabo sa bona sa sekgele funeral plan. Jale ke rata gore nke ke toke ka referencing. Referencing mosotho motle e bohlokwa haholo ha o etsa ditefo tsa mokitlano wa hao kgwedi le kgwedi. Ha o etsa tefo ya seabo sa hao sa sekgele funeral plan kgwedi le kgwedi. E bohlokwa haholo referencing. E thusa hore tjhelete ya hao e be le motjha eo tla e lo idiketsa ka mane ka mokotleng o nepahetseng wa Lesego Financial Services. Ho qoba hore ha nako e ntse e tsamaya mosotho motle o fumane jwalo so bolela hore jale kgwedi e itseng tjhelete nngwe pedi tharo o fumana hore bothata bo ile ba ba mane ho referencing. Jale how it's a reference o sebedisa EcoCash ho lefa mekitlane ya hao. Re ntse re na le dithala tse ding tsa marandrang tse ngatangata. Anke ke o kgothaletse hore o sebedise EcoCash ho lefa diabo tsa mekitlane ya hao lefa sekgele funeral plan. Jale ho na le nomoro tsa bohlokwa tseo re o fileng tsona mosotho motle ho lona ba mekitlane. Rena le nomoro e qalang ka 1030, rena le nomoro e qalang ka 1080. Nomoro ena e qalang ka 1030 le nomoro e qalang ka 1080 e latelwa ke dinomoro tse supileng di lokela ho ba 11 ka ofela ha tsona. Jale mana mo o kenyang reference ha o ntso tla ka methateng o so etsa reference o fitla o kenya nomoro eno ya hao ya bohlokwa e o kgetholla ka hara batji ba bang ba dihlahiswa le ditshebeletso tsa Letsego Financial Services. 1030, 1080 e latelwa ke dinomoro tse supileng e bo fitla o ere ka reference. Ha o kenye nomoro ya hao mono ya fonofono ha o kenye lebitso la hao empa o kenya nomoro eno e o kgethollang ka hara batji ba bang ba dihlahiswa le ditshebeletso tsa Letsego Financial Services. Ha o entse jwalo o sebedisitse nomoro eo ya 1030 1080 o tla botsa hore tjhelete ya hao e ile mokotleng o nepahetseng. Ha nke ke tle ho bana ba etsang ditefo tsa bona ntshwarele mosotho motle tsa mekitlane tsena tsa sekgele funeral plan ntho keo ke a bona e batlang gama motutsi ha e phome ye kwana. Hai pobeya kwa. Jale ha ba wetsa ditefo tsa hao tsa sekgele funeral plan. Jale wetsa reference e ka ba sebedisa EcoCash a CP o sebedisa mpesa ka fonofono ya hao. O re fela SEK. SEK e metse sekgele funeral plan. SEK sekgele funeral plan e be e latelwa ke police number. O tla botsa hore o entse referencing ka tsela e nepahetseng. Nke ke ka tswa ke sa bua ka mekitlane. Rena le mekitlane mosotho motle e etseditsweng wena mosotho motle o le hohle moo o leng hona teng. Mekitlane ya rona e tloa ka 500 maloti e fitla ho 700,000 maloti. Tjhelete ena e ka fetola bophelo ba hao ka hore o na le ditoro tse itseng o lo tswela pele ka ditoro tsa hao ka dithuto tsa hao o batla ho haha ntlo ya mofuta o itseng o batla ho palama koloi ya mofuta o itseng. Mekitlane ena rona e a fihlelleha ditjeo tsa yona phaello e tlase haholo. meme kitlana rona e igetsa ka hore ke e segeletsehileng ge na le setlaiswa se bitswang credit life setlaiswa sena se tsamaya le mokitlano wa hao ha o nka mokitlano fela mosotho motle se tsamaya le mokitlano wa hao me se segeletsa mokitlano ono wa hao mohlomong ho ka hlalefu wa timela o ntso so qetola fa mokitlano wa hao o ka fellwa ke mosebetsi mosotho motle o ntso so lefe ka pa o qeta mokitlano wa hao o ka holofala ya bangaka ya tisa hore ha o sa tlatla o itsebeletsa credit life e se ikena e lefela mokitlano wa hao o feletswe ke mosebetsi credit life e lefela mokitlano ono bakeng sa selemo wa timela credit life e tswela pelo le fa mokitlano ono wa hao ha re na ntse re o sala morao ge sala lelapa morao o a holofala se se tla o itsebeletsa credit life e tswela pelo gore e lefa mokitlano wa hao re ikgetha ona mono mosotho motle mekitlane ya rona ke e sireletsegileng ke boinagano bo botle ba Letshego Financial Services jale ge ntse re o emetse he gore wena e bang o na le baratiwa ba gago a ke o bontshe lerato ka gore o ba fe sekgele funeral plan e tlwang fela ka seabo sa 41 maloti ka kgwedi mme matshediso a ka fitlha go 100,000 maloti at Letshego Lesotho go Facebook le LinkedIn Letshego Lesotho go Facebook le LinkedIn kena moo mosotho e motle o re latele re beya di dikgeo tsa mosebetsi a di di teng o kena moo o fumane gorena wena o ka hula eng o re letsetse go 22 03 10 17 re a fumaneha makala rona a bula gona tswa lo tlwa mogalesuku mafeteng maserumona le ribela bothabothe ka gora ya borobedi empa mo re sena makala ka meago di-customer product advisors tsa rona diteng ke boemedi ba Letshego bo tla o thusa 22 03 10 17 Letshego Financial Services improve lives Letshego Financial Services re matlafatsa bophelo ba gago a re kopane gape bekeng e tla mothutse ngwaneso
1: Mamedi ye re tswe le mona fela he ha sa di botlile tsena ke ya ditabeng.
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
3: PCFM your pulse our beat.
1: Mamedi tsa metso tsela shumele metso mehlano ka mora ho ra ya bo super ba lwa ke thato mafantire ka puo ya senyesemane.

0: leboha ho fihla ha tona kgolo majoro re thabile haholo ho amohela ntate majoro le ntate mokgothu le bane ba tsamaya le bona hona ho bontsha ka nnete hore mhare ha South Africa le Lesotho re ikemiseditse hore re sebedisane hantle le ka yona nako ena ya coronavirus re ikemiseditse hore dinaha tsena tse pedi di tswelle pele ka tsela e ntle ya ho sebedisana.
1: Ke tjhaketse ntate Ramaphosa mona ka lebaka le ka sehloohong la ho lokisa dikamano dipakeng tsa naha tsena tse pedi le ho tla mo leboha ka tshebetso ya hae ya dilemolemo ya hore re lokise maemo a rona a dipolitiki re kgutliseng botsitso. Mme Basotho ke a tseba mme ke le utlwile hore hona jwale tjena le batla fela puso etsitse e le hore jwale re tla re kgona ho lefa tshebeletso.
2: Mamedire, ke a bona hore ke re sekodiswa ke taba tsa marangrang fela le ha ho le jwalo hemo mamedi. Ditaba tsona o ne o se o di utlwile moo a neng a bua taba ya hore dipatlisiso tseo ba ileng ba di etsa e le komiti di batla di le mmalwa, mme ba ba ba sheba dintlha ka go fapakana ga tsona hore na di eme jwang le hore na kgwebo ena yona ka bo yona e tlhoka ditjeo tse kae ga e nepagetse, jwale na motho pokello kapa kgotlisetso e tlotla e ba teng ha a se a fumane mosebetsi ona e le tendera e wifiang ya ho etsa di-number plate na e tlotla e ba boemong bofeng. E le hore ha o ne o fuwe motho a le mong mohlomong e ka nna ba e ne tla ba monopoly o moholo haholo, fela jwale le teng taba ko rena ha ho fuwe batho bana ba a itseng ke tendera ya di-company tse robong ka ofela ha ha tsona le ha e le gore kopo ena e entswe pele e ka ya feta ka gare ho komiti. Taba ke gore na go latela tšhelete ga o se o kopanya dipalo mo mamedi, jale o sheba le kgwebo ka bo yona na go na le letho le bo ba tlotla ba le fumana ba tlotla ba le una e le kuno eo ba e fumanang kapa tšhe na godima tsona ditaba tsona tsena he mo mamedi. Mme se tshwantsho sena he mo mamedi se ile sa otlwa ke nako jale ya ba kapa di-regulations tsena ga di ntse di tshwatlhwa ka mona ka gare go lekgotla la setšhaba di ile tsa otlwa ke nako, mme mo mamedi go thwe jale di a fanyewa. Fela ya buileng qetellong e leng Dr. Mahadiphamotse a tle a kopane le lekala le botlhe ba ikarabelelang kapa ba amegang ba tlala ka tsa gore jale ga di botswa gape-gape gore di tle di gotlele ka ntlong di se di nepagetse ba be ba se ba bopile ntho e le nngwe. Ke mpa fela ke re na mo mamedi go latela ka mo o tlhaloso e leng ka teng ke ya gore gona jale tsena go sona le ditokiso tse entsweng tsa security go tsena tse ntšha ke ka gona jale go sothwe ke 750 kgatlhanong le 450 to 750 jale go thwe security features ke tsona tse etsang boleng bono bo bokalo. Empa le ga o le jalo tlhaloso ke ya gore jale ga e ba 750 ke ya dilemo tseno tse go thweng e tla ba tse lesome jale go ya ka moo a qetang go tlhalosana te Thabiso Lekitla ka teng o re ga a sheba o a tlhokomela gore ka nna ya ba selemo le selemo ga o se e gafetse jalo o tla bo so o lefa 70 a maluti ka selemo. E le gore selemo se seng le se seng ga o ne o ka gathwe selemo se seng le se seng o e gafela o ne o tla ntsha magolo a supileng 70 a malotileng 70 ka mohe go leng ka teng. Ke tsene tsa ditaba hemo mamedi re re tle ke re di bone hemo mamedi gore na ditaba tsena tshebetso ya tsona e tla ba jwang le ga e le gore hemo mamedi ke ne ke ratile gore ditaba tsena re di phethele hantle le ga se ke sa mo fumane tsena hemo mamedi. Empa le ga o le jalo fela hemo mamedi re lokela gore re kene ka mona ka Habo Liberty Live re rekise tla re ka mora thekiso fela re tswele pele ka ditaba tsa rona hemo mamedi re nke ke tswele mona fela mo mamedi ke rekise ka mora thekiso re tswele pele.
3: Bophelo bo ka o makatsa go tloga ka thabo ya go ba motswadi le go shebella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae, empa go ntse go le jwalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona. ke ka ho re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao. Ho ba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri. Liberty Life, mmoho le wena. Bophelo bo ka o makatsa ho tloha ka thabo ya ho ba motswadi le ho shebella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae. Empa ho ntse ho le jwalo, kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona. Ke ka hoo re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao. Ho ba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri. Liberty Life, mmoho le wena.
2: Mamedi re ha re se re otlile tjena mmoho le wena. Sense ke na le kwakwa, ke na le o na le ntate Ditebogo le ha e le gore hemo mamedi yena o tla kena ka mohala. Kwakwa?
4: Ke a o dumedisa ntate.
2: Mmoho le wena.
4: Ke a o dumedisa.
2: Dumela kwakwa.
4: Ntate wa ka. O hlomphehi.
2: Sense ke na le ntate Ditebogo le yena ka nqena o teng ka mona ka mohaleng. Le yena ke mo dumedisa. Ntate Ditebogo.
4: Okay, o nyametse. Mamedi go gona nne go tswela pele go dumedisa.
2: O sha hala ntse a le teng fela bua le. Ha ke tsi bihle magangang a nagetsa.
4: O ntse a ingwaya mo ngwaya ka mahetleng.
2: E re re tlenne re molate kwa kwa. Ke bona gona re tswela pele bua le yena. E ka nna ba ke magangang a nagetsa. E ke bona a supuritsa go sengona.
4: Ha bo hloko.
2: E ya nate.
4: Go bere ga ba re ke la go hlalo ka jeno, mme wa tseba ha hore. Ha fa le tsema shomara ro metsotso ka mora ra bo supa e ba mona ha ntatae re tla kopana le ntate Motutsi le nna le bana ba bang ba borona a ke ga bang ya ha go ba mshana ya le o fela lo jwalo mamedi wa ka gabane he re kopana ke la hla o ntse o reng wena
2: ke bone ka gote
4: o ga dite. Owa.
2: Na wa go utlwa ntate teng. Ke tsebe gona bale go yetse hala jwa. E hle re buka ke buka re sa utlwane le yena go
4: hana. O etsang, o etsang.
2: Ha ke buka ye re utlwana. Ha ne re tswela pele kwa kwa he.
4: Ya nna ke a re tswela pele o tla sala morao. Ke nempa ke re go na le taba engwe mona. Eo ke ne ke rata gore nke ke tshotlha le babamedi le ne ra e tshotlha le nakong ya go feta ka dikgatiso kapa kgatelopele eo Liberty Life Lesotho e etsetsang setšhaba sena sa habo rona. Ne ke re ke ba shebela taba ke ene ke bona gana o tla mona kaka e teng e ne batla o ntshebetsa gampe. Mamedi wa ka gabane go na le tsela e nngwe eo re ntseng re nagana tshebetso kapa e re seng re naganne ebile re sentse re kentse tshebetsong jale bamedi ba bangata ba ile ba mpotsa wena Tutsi gore hela kwa kwa gantlentle jale o ntse o reng go utlwa go na le batho ke bana ba itlhalosa mona ke re ee ba itlhalosa gantle wa bona na boemo ke bofeng gona jale ba tshebediso ya ditšhelete wa bona boemo ke bofeng ba bophelo ka ditšhelete wa bonela bophelo bo jwa ngwana jale ka ntlha ya go palama o ya mesebetsing go tloa bakeng se itseng o ya o se seng jale rere rona re le Liberty Life Lesotho re tla atameletsa mmamedi ditshebeletso jale se re na le batho ba bang ba o re sebetsana le bona go etsalang ko gore ka mehla le mehla nna le wena le dite ga fa mo mamedi ke ba mona ga ba ka sa di tlhakisetso tse feleletseng o go tshware mohaleng wane wa rona a ke re o go tshware mohaleng wane wa rona istela le wane WhatsApp o go hlolang ka fana ka ona mo ga be re mo mamedi a hlakelwe a letse mono of money botataisi bo matlafetseng go feta ka mogore ta ba re beile ka dimmo yang le ke ke hlakisa go mamedi a ska baba a tshaba ka patshwa ga le bomang go tsela go ga re ntse go hlalosetsa mogere o kene marang rang a rona o kene mona a ke re te marang ramo mo go bileng re nga sia no mo ya ke o tla utlwa ka morao o na le batla o letsetsa e ntse le ba bona se ke batlang go tlhalosetsa mamedi go e ntse le ba bona ka hle re sebetsang le bona ba tla itlhagisa mono ba re ke batho ba Touchpoint Corporate Agency yale ba sebetsa jalo ka taba ka tsela ena ya call center ba o letsetsa mo mamedi wa ka gabane ba o hlakisetse dintlha ba

0: etsa o motjha ona o moholo o tswa Liberty Life Lesotho. Rere ka tsela e ntse re sebetsa ha hona letho le fetowang empa e le go fela re leka go bolokela momedi wa rona mokgwa ona wa tšhelete ena e fumaneyang ka thata gore a fumane ditshebeletso ka mokgwa wa call center. Batho bano ba habo rona ba tla tlhakisa ba mo tataise ba mo fe tsohle tse tlhokagalang tseo a di tlhokang le tseo ba tlabeng ba di tlhoka go na le gore o nne o palame o ye kwana o ye kwana ga na ke bokae gona jalo
1: 17 maluti
0: go be o thata wena tutse bjale ke yona mane mo rereng re atameletsa ditshebeletso go momamedi ga atameletsa ditshebeletso go momamedi re nanabetsa letsogo ga le Liberty Life Lesotho ya hai e mo fang ditlhaiswa tse fumaneyang ka bobebebebebebebe bohle bo teng ge ba pele ka call center ge ba pele se ka tshaba o bolela o se ka tshaba o bolela ntate Mtutsi bolela gore tlheko rona ba pele ke rona ba gae tlo o atamela jalo ka ga rile ga tla ka yane e rereng gae ga e ba utlwa e ka o a tšhaka mo utlwa e ka wa futhumala o hema ka leqeba ge re go moela mo mamedi wa khaya gabane o sho ke ile ka re ke tla o botsa botsena o sho o didi o sho shap ke a botsa
1: e ke la tsaka ke go ga tsi u beke sa tsi tsa hantle
0: e o botsa ba
1: ha ja tsi tsa hantle
0: empa ga go atamela atamela lwe atamela ha hai ba utlwa ka o go batla go le o benyana ka nqe ratamela re Liberty Life Lesotho ga tlao ga tla o teya ga tla o lukisa ga o lukisetsa tsohle ka bo ha hona le letho le re le batlang se re se batlang ha o qeta go tloa ka nqane mo e kang utlweka o imetso bana gona here ka two clip fela ntho engwe lengwe lukile two clip go na le se o tla se fumana bjale ka nako nngwe ka nqane o ntse o lefa ka boima fela bo five mama bo three mama bo four mama ga etlo namo ha sa hampe o fetola mawa ntate Moditsi ke ditse lwana mona ke qoqa lwana ha o qoqa le nne ke ho wena ha se hampe ho tloa ka nqena o ka o bona gona ka nqena ka ba ba fana kang jwale ga o ga o mema ka Liberty Life Lesotho ga atamela ke ho tlo tlo lukisa ditiago aga
1: ei
0: o tle fela ka tlo eletsa go ke ntse re bua ka taba tsa boima ba ditšhelete ga jale le ka mokgwa o e leng sa fumafumaneng ga e fumafumane ga bona o le matsatsing a ntho dinyeloile ntho nngwe lengwe lengwe lengwe lengwe e phelang e jwang e etsang eng kaofela dinyeloile ga ke dikoloi go nyeloile jalo o tla etsa wang ka nqena ke diao ntse dinyoloa ka nqena ke gona bana ntse re tsitsitse mona tlo go re atamela o se go ke boko kona dideo nnyameletse tsatsing lele ga ke re tsebe na go etsalang keng
1: e mogana o santse ke le ka go ke mogokagane fela wa
0: gana o nnyameletse jale re na le ditlhaiso tsena tse re batlang gore mamedi batle ba atamele go tsona tsaba nentse ke bua mona moneng ke bua kae ka nqengwe ke ka a ga tlhetsa tsa rona se seng sa tlhetsa tsa rona tse matla ke se bitswang education legacy plan education legacy plan mana mo lukisetsang ditaba tsena tsa batho bao o lokelang jwang kapa jwang ho dula o nahana ka bona batho bana ba banyenyana ntlheng ya sekolo ntlheng ya sekolo fisi ntlheng ya ditlhoko tsa bona sekolo mmono go ya kwana le kwana mo re buang teng tse re bua taba e le nngwe ya gore hela tšhelete e ngata ga iyo ke mona mo ntseng re nanabetsang letsoge le Liberty Life Lesotho re naganela le go gopolela momamedi wa rona aka

0: nna hanela lo hopolela mmemedi wa rona ka tshebediso ena ella aya ya le gere mona ha ke bua ka tsena tsohle mo ntseng kere a tlwa ka nqana a tona moela ka mona a ka fetola mawa a tla ga shebe ya le gene gere ha ga di tlhaiso tseding tseo a ga di sheba mmamedi ke yona ena ya education legacy plan tlele yane ha ke wa tseba kana le dimpatisheleng tse mefuta ya merago ya gana le tshepo gana le kgothatso gana le hlompho empana jwale ne ke re mmamedi a ka hopole hape ke a tseba re bua ka tsona kgafetsa empa ka hopole ore gana le ho bitswang education legacy plan e motlamang jwang kapa jwang ya ngwana ayayayayayay yona e jwalo mme
1: ho tala ka dilemo tse kae le hore
0: wa tseba ka kgothaletsa ntho e re kgothaletsang ko go tloa ona mo ha qala a hla fela ke re batho ba teng ba sentse ba ngodisa kenya motho ena mo kenya motho ena mo na go bane Highland and the education legacy plan kwa ekena ontso o lahlela hlela dia botso tsa hao o kai go dumela fela o kwa enya kurela a se la le motse hlano ka le motse ntse hlano motho o tla ba le mokae akere bo pelo ba fapana motho o tla bolela mo ka ditse
1: lisana
0: jale batho ba qala sekolo ka le motse kae
1: tsetseletse
0: kene ke tshwara jale ha o sa tla imelo empa le teng ha re o felle mo ha o yentse jalo fela modimo wa sentse o file ka matsongo sa ntsona le matla o ka etloela wa enya kogela fela ba ntsotsela pele tsotsela pele jalo ka yona etlo o thusa kae dinthontse ngata haholo ditlokong tsena motho eno ka ba batho bana ha re ntse re ya pele mohlomolo wena o kakana le bophelo kae kae akere bophelo bo dula o fetoha akere ka fela ke mosebetsi o ka emisa tshebetso mabaka ka te a ka ba teng dipakeng mona ho thusa ka kapa a o hlokang o hloka ngwela tla ketella a amme tsela ene o le fan dia botsa hao ka yona kgwedi le kgwedi wa di bona ntaba tse kantse o me o butse botso e ntle eno le hore ntaba engwe ke neng ke rata go ke hlalosetse mo mabidi go a tsebe gore na ke mang ya na le tukelo ya ho nkela batho ka pa motho yena police mfudo mona re ha e ka ba batswadi ya ke yela bona ba tla me le ka bang khono ka panda de molo le ka bang mangwane ka ba malume ke bona batho ba nang le tukelo ho ya ka gona he mona ba ka nkelang batho bana ba modimo insurance ya hlokahala yona and so o se ile bona ha o so lo be le January o tla me ho ya sekolo
1: mo tla me ho ya sekolo
0: ayi pele mona o tsietsa motho wa hao ya sekolong se class sa primary ka ba e o thusa hona mo le ka ba secondary e ka ba dikolong tse phahameng ho tswa hona o qadile kae le ho nyoloha le tsetileng la hae pele ne ke batla mmamedi ya hlokomela ditaba tse kang tseno ke dibuka ke di uniformo ke ntho tse ngata tse tsalang ka ho sekolo tse hlokang hore motho le modimo a thuse
1: e chaile
0: ke ka tau ke ena ka mona
1: e chaile
0: ke ka tau ke ena
1: e chaile
0: a mona sandle mo ke ka tau ke ena ntate o la lo jwala mamelo ka khabane etsa hore he tsena tse ke buileng ka tsona o ke ene marangrang ano wa gona mona o bontse hore hela ntho tsena o dule wele seng kwa kwana ntse a bua ka tsona le Debora Malefane ake lenda de modutsi jwale o hlakise mono ga ke le ka dutlo wa hla mono ho Facebook wa like o no mo go tsa ha o di sale e re ke se ke kalala mme le phate ke mo fe di nomo go fela mo media ke re ntate wa ntumela
1: e yana de ka motso tsana fela
0: e ke
1: 22 12 12 719 719
0: ka tlo go mo nna le nomo ya WhatsApp What number are on our WhatsApp?
1: 62 66 66 1907.
0: Ke ke ga mehla ba yang disebeletsong tse mahlonoko ba sebetse hantle modimo wa be le bona mmelo lona ntate modutsi ka go gya tsebo motho a mena dinate ke tega mollo ke tega teng ka bui ka bui ka abello a tlo khotsa
1: ke le bulela go lokwa kwa e ge ha mmame di haole tsena ke tle ke tswele mona
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: Amedi sense ke na le nda dema hao le nda de berenga kwa nuka gasum. Nda dema hao o ya ge ha ise le le tsena e qetile nthongwe le ngwa ha motho ka ya manela hanne. O tla go go re le qetile nthongwe le ngwe.
1: Se di hlalositse ka ofela.
0: E ya na.
1: Hai. Ai ke le bua mong a ka make about me tsa mama bidi ka ofela ba PCFM ka libitso ke selala bereng ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le ntatwa ka ntate mahao matuke ba mo bitsa bra Q ba tsana ba mo bitsa uncle Lou ntate mahao
2: chief
1: good morning
2: good morning good morning mogene dadi re go dumedisa le wena re dumedisa le ba mamedi ngwaneso re le denga kwano o ne pile ngwaneso ha pile eno ile alla ka jo go ya mala iba e qedile mo sebetsi wa ka empa he ka jeno mogana slala o itse kinke di taba tsa jobolo ge ke re di tshohle go bane ha re tswa ka mona re fumana di fono tse ngata fela tsa ba sotho ba tlwa le rona ga nala batho ba ngata ndate ma ha o re tsireletswa jwang ge se ri metse petrol le dinyolile in di ntse no ka ofela ha tsona fale motho dia fatshe o sheba gore na hana ke se hlaiswa se fensa rona se ka tsi ba mhori jwa le se kene di parking se fane ka kagabelo yo ba sotho ba e hlokang ha ho leje mme kila ka dia fatshe ngwane so ka fumana hore ke na le policy ye o re e bitsang jobolo ke yona yeo boemo bona bo teng basotho ba tlamehang go balegela go yona ba tlamehang go balela go yona gobane ke yona fela policy yeo e tshireletsang wena o le setho sa mantlha le batho ba bang ba 23 ko go bolela gore jobolo ka kakaretso ka tshireletsa batho ba 24 ke a tseba gore basotho ba bangata wena mogolo wa ka ba sentse ba na le di-policy tsa mafu kae kapa kae empa maemo a ne a teng ao ditshenyelo di ntseng di tlhwa meputsotlhogo di ba boima gakana ke policy eno ya jobolo yo o ka tsebang gore o tlatswe o bokelela di-policy tsotlhe tse o nang le tsona kae kapa kae jale o tle go rona mona kgetsi bo go tla o bopela policy e le nngwe e tla o tshireletsa wena o le sa mantlha go tlwa ka dikedi tse lesome go isa go 15 e be e tshireletse wena le molekane wa gago ka tshireletso ya bophelo life cover yeo yona o kankang go tloga go dikedi tse lesome go isa go 200 gona go bolela gore kakaretso ya tshireletso yo o kabang le yona o le setho sa mantlha le molekane wa gago e ka ba 250,000 ebile re re ga lefu le ka laba kwa ke kotsi accident re tla menaganya matshediswano a dikidi tse 250 ge etse 250,000 ke tsela yeo jobolo eng ka yona e na le melemo e meng ka gago yona ka mono ga ke na go teba gagolo ka yona fela ntho e ke batlang gore ke thuse bamamedi ba rona bao gona jale ba tlamehang go balegela go jobolo ke gore fumana matsatsi a tswalo a napaetseng a batho bano botlhe bo o lakatsang go kena le bona e ka ba boragadi borangwane bo malome bo mang kapa mang ga o na le matsatsi a bona a tswalo ke tla o kopanya le ofisi ya inšorense e le tlo sebetsa seabo sa gago premium sa kgwedi le kgwedi gore na gore ete o lekanye mahetla na o ka lefa bokae o tshireleditse batho bano ba 24 ka o fela ga bona ke tsela yeo jobolo e sebetsang ka ene ona mogolo wa ka ya bobedi e ke batlang go bua kana ke goreng ga e ba o santse o na le di-policy le di-company tse dingwe jale o a tlatswa o tla ka go rona ka mona kila kare ga go sana nako ya ne re tla go eme e bitswang waiting period ya dikgwedi tse tsheletseng ga fela e ba o nose o e qetile mane mo o neng o le gona teng ke bile go fa monyetla wa goreng o nyolole tshireletso ya gago ka nqena o e nyolole boemong boo ka nnete e tla tseba o ye o thuse go araba bothata ba mogotlhwane ga bo se bo le teng ka lapeng ke tsela yeo ge batlang basotho ba re atamele ka yone eno matsatsing ana ao go leng boima go feta pele ke a tseba wena mogolwane ga ba dumele ka nako e nngwe dintho tsena ba mosotho o are motho o tla utlwa ka letlalo ga o na le di-policy tse nne moputsong wa gago moo tso ntseng o di lefatsa mapato banone o kene le batho ba bangata e ba jwale o ntsha seabo sa tšhelete e isang go dikidi tse pedi gobane ke ntho e tsalang ga o ka sheba di-policy tsa basebetsi ba mmuso le basebetsi ba dikhamphane tsena tse dinga o fela o tla bona gore di imetswe ke di-policy tsa mapato empa ga ka kopanya policy e nqa e le nngwe a nka jobolo mo a neng a le fakeditse thago teng ke a mo tiisetsa go tsobolwa ke ba lefaka o di mo sekete le magolo a matlhano ko o bolela goreng ga re katso e fela ka go ekeletsa tshireletso ebile go fokoletsa boima bo jakweng ke moputso wa gago e le go tseba o ba le tšhelete e lekaneng ya go palamisa bana ba ye sekolo matsatsing a ne a boimana le wena o tseba o ya mosebetsing o tseba o tshela petrole ga o le mokana selala ke tsela eo tsobolo e leng ka yona e le molemo ka teng matsatsing ana a teng gona jwale ka ntle o mo mogolwane policy ena ya rona ena ke policy eo e lefang ka kutlwiso ya goreng o na le boikarabelo ba go roabatsanama fela ga o se o thotse e seng ba go pepa lelapa la gago taba yane ya life cover e botlhokwa gagolo go malapa a matšha ke ye kere batho ba batšha ka lebaka la bophelo ba go ya godimo le tlase gona go bane ba ile go fata metsuntsunyana ba batla mekgwa ya bophelo le go godisa mobu wa malapa ke bona bao ba tobaneng le tsietsi ya lefu go feta batho ba bagolo leqheku le ka qeta kgwedi tse thago le sa tsoka ka jarete ya lona ga ana bothata ba letho a fela ntse a ja a tlhapa go nepagetse empa motho a motšha go qeta go ka tse thago ka go jarete feleke ke bothata bo tshabeyang mme sena se re activity eno ya gae mokgwa ono wa bophelo o lekana le kotsi ya leng go yona ya gore neng kapa neng a ka felelwa ke bophelo mme ga go le jalo ke botlhale gore batho ba batšha ba kene policy ya tsobolo gobane ke yona yane eo ebileng e ka lefang go fitlhela go half a million e le gore a tla tseba gore a patwe ka mokgwa o tlhomphang a be a sielele ba sala mokgwa wa gona ba phela jwang ka morago go lefu la gae ke a tseba gore go na le mokgwa ano wa monagano wa metlheng ya gale wa gore dipholisi ya mapatlo ke dintho tsa batho ba bagolo ka nnete ga go sa le jalo ba fetole maikutlo batho ba swa morago tsena ka dipalopalo tse godimo ke batšha ka lebaka la mofuta bophelo o sengwe le teng keketse motlhala la gause monate go malapa ile a tlhalwa ke kotsi yone ya banna le basadi bane ba ne ba ile Gauteng ba ile reka thepa jwale batla gae ba ba tlhalwa ke kotsi tseleng bogolo ba thwanwa ka bonne le batšha ga o na le tlhobona le ne le ka kakoloeng mme ba ne ba tlameya gore ba mono ka nako eno le ga ba ile ba kopana le tsietsengwe so ona ke motlhala o phelang o reng go batšha ba basotho kenang policy ya tsobolo lebe le kene le life cover ga le qeta go kena policy eno molemong wa goreng ga le ka latlhalwa ke bothata bono bana ba lona ba tsebe go ba le bokamoso ompo goa ba tsena mafelo ga ke tsebe morena gona ebe o utlwa ka ke kae karolo e feng eo ke sa o tlang go yona ka tsela yo o kalakatsang gore ke fedise molaetsa ona wa botlhokwa ba go tlatsoa o dua dipolicing difeng kapa difeng jalo o ya go tsobolo
1: a e ka nnete ntate maga o dibeile gantle o dibeile ga monate gona go kukwang kare ke tlhoka tsobolo ya borago rwaena gobana a re tsebe ona ka mosona ke tla tlhaelwa ke empa ga e le moo ntate maga wa sa dibeile gantle ditaba tsena mo mamedi ke kopa ga ba ona le thasolo wa ipalela tsona o re etele pele go leqephela rona go www.lnighollard.co.ls kapa o ye Facebook, Instagram kapa go LinkedIn o fitlha o batle mo onono LNIG mme o tla bona setshwantsho sa rona o tswele pele o re follow o ba le ditaba tseo tse mono tse monate empa mo mamedi ya bohlokwa-hlokwa-hlokwa a golo ko qatsoa le rona mme re re SMS a lentswe qatso ho 32100 ke phete o SMS a lentswe qatso ho 32100 mme re tletsa bone tore rona kwano LNIG Holland re tla tshwara ka mahala go tlhalosetse mmogo kapo ga gabe dipotso tsotlhe tsonang le tsona kapa ga ba tlhile so tswela pele o qatswa le rona re tla o tataisa mme o tseba o tswela pele o nke policy ena rona e bohlale e bitswang ka gore ke tsobolo plus income benefit taba tsena ka nnete ntate mao o di beile hantle ntate modutse ka nnete ga o le tšhena ke kopa ko siele papatso ena fela mme ke a tseba gore e se tla ba weekend e monata
0: anda dihatlhe re tswe ka yona papatso ena
3: ya se ka nthusa he tsobolo kgweding e fetileng e la ba ga ke qeta go lefa diabo le go reka grocery ya ba ga ke salelwe le haele ke re le ya go reka le haele pompong e ne le insurance for nna le monga pelo batswadi ba haele baka le rakgadi ka nqena but ever since ke qalella ho sebetsa ka tsobolo funeral and income benefit ya LNIG Holland dipokotho tsa ka di imololwile se nka kgona go rwala difrantale le nna
4: tsobolo funeral and benefit ka tsobolo funeral and incomes benefit o ka sireletsa wena le ba lapa la gago ba ka fitlhelang 24 50,000 funeral cover for wena le moratuo wa gago le 200,000 life cover re batho bao ba sala ba tlhokomelehile ha o se o basile.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. Agar I look on Lamono, Tabadi Singeli, Disengeli, everything unravels. This is going to the heart of the unraveling of the economic plan. The Tabazaro now to Agabi Puso of 1998 is a little matter, a leading to Atia now fail, and there was very little investment in Kanakoyeno. A perception of political stability. It is that is a critical thing in the battle of you are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart ya ho na re atla ya me re bonye ne ya rona me ba sutse ga le ga le kopa ga le rapela ha ri etse ha ga baba le stability sana haina
8: ya ba kitswa monyana ka bele ka ile tswaelo ha ke le ka pele wa tseba ho ha ke ya kwana o tla tla ntse semoga.
9: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
10: You see, some of us don't know English properly.
11: Can and then you, Honorable Matisha,
10: can only come and say
11: Honorable Matisha,
10: hong hong hong like that.
11: Honorable Matisha,
10: yes,
11: hong hong hong.
12: Ke kopana le bodyguard ya ka e putile matsoho bodyguard ya ntate tshwere nku ku ena ke bone ha ke fuwa go ke ya ka eno ke le ka e tswana
11: motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta.
9: Honorable
11: Matisha, can you withdraw what you have just done?
10: Yes, I withdraw, of course. I withdraw.
13: Go tlhaola na ha yena na mautu go tla go ba mebusa ona mebusa o tla tsitsa go ntse go na le bobodu ba batho ba na bobodu bona na go ya go bua na go haile ka go haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshelete e ngata le ha ya abu ye go bona le ba amana le bo go bobodu mo go leng teng botwa.
14: Attention,
13: go di bona go tlhola na ha yena go tla bola mebusa go tla bola party engwe le ngwe tata ntle le go mmusa ona wa gona o go so u be decisive ka hore
14: stop
0: Mami di re hatela pele bjale ka ditaba tsa rona hire ha mentsotso ile mene tsena re fraletse hora ya bo robedi tsena he re tletsela pele he mami di ke batla go re tlo buisana go fela le ntate Solom mona he ka mo heola nkate. A kore ke hleketlele yena he Mohamedi ke tsebe hore re tswele pele ka ditaba tsa rona.

Ke lebo wa motutsi momamedi ya setere ke sa mogotlong ho tshohla tukisetso ya mokete wa letsatsi la tswalo la motlotle hilitsie la boraro. Dihwai tsa qatha snake ditshwenyehile ke mohatsela le phoka e tswelang pele o senya dijalo nakong ena ya mariha. Setsi sa temo sa Masianokeng se tshwere thupelo ya matsatsi a mabedi ya leruo la dikolobe ha bia Maseru. Ho tsa matjhaba, mmuso wa Tanzania o thakgola morero wa di-drone o ikgethang o reretsweng ho hlwaya le ho fedisa dibaka tse atisang menwang e le karolo ya mehato ya ho fedisa malaria ya sehlekehlekeng sa Zanzibar. Lekgotla le phahameng la Abuja, Nigeria le ahlola letona la mehleng la matla Salim Manman diqosong tse 12 tsa bobodu le ho hlatswa tjhelete tse amahangwang le tsamaiso ya tjhelete e seng molaong pusong ya mopresidente wa mehleng.

ke PCFM 92.8 sa 104.3 megahertz ke nana le nna ke na le yona neng ka ba hlabela mo mamedi la dilana o hloka ha ka ka ho PCFM your pulse our beat e dilana ne se teng ene di pila ke fihla hore nyane ya le shume me ntse ka tswala pele ka lena ne o la rona ke tshile ka ga tsotsile na ga sebetsa ka mogofa pa papane o tla utla hore le ka mogore tla se ka ke tshwana ke tshwana ke ka ha tshwana empa ya ke tshilo ka ho ya ke ba ke ha live from TY Alliance tshile ka bonete ba hore he he ba o sa go re lena o tla tlo re hallo re tla tlo fela natsa tsile ha le qala jwang empa o feta mona o tla tla o ithuta ka tsengata tselo reng he alliance o e o tshwaretse tsona he mo mamedi ka tshoka re ka mane ka marandrang tso no re fumane ke la ka bona molaetsa o tswang ho baba loitse good morning rilo to be happy birthday ho bo se ba holang se ba bone tse di ntsengata thabo tibla a re sontso tse ba rilo hi se mo gwa ke molao ke mametse re mino monate ke a le bo wa mo mamedi ha re hore nya le shumele metse mmedi ke motlebe re a rohana hona teng he re phethela lena no la rona teng se go fa mino monate go tshwaretseng ona ke afro sounds dumela.

Bon, ek yon malou men vekta, otan wajan wale Black Diamond, epi denye minete mitan Jumela. Lou ene ba mousan mou preta ou kenop kalon mamela, kou amele kou jumedi se mou mamedi an mouta wa PCFM, ki Afro Sounds. Le hoja heza tine ne kile resebe sa kamou kou fapa fapa ne, ndilan te kou fajolo mino, ne rekanan le zote ka wana. Kou bane rekamana ga TY, rekanan le Alliance. Tata ki ba bita, enje koto tarwe itse ba haholo nyana ka di kheisho ta bona lo rena o. Panin tansi dina gale kamona, milwe na haiba o kamona, etza bane te ba oru atamela, koto tla wichuja ka tso se tse ba utware tse nzona, heo koto tla wukla tso se, tse ba rekise tse nzona, mpa oka ba mena te lo hobona kamo kotoana. Nge jula huye ma shume ama bedi ame tso eru bedi kamara hora ena ya le shume, ewe kena ibile le nchwa tengata haholo mo mamedi, kia tse ba huna le tengata tse la ta trenda, jwa lo maranra mwona, empa heo feta mwona, fana ka di cheba ka di buwe ka di kota, ni rutwa fela orena, wena ki inye kele lunya ha wena ki ingo ring, ena yona e hlile sa lentse ke ithuisa beke na ka ofela he rilo empa he re tlenne re di bone re di utle www.pcfm.co.ls hopela ntse le teng ka mane ka marangrang Facebook page ya rona it's a like with a follow tlo re utle fela o gona le tsatsi la hao lentse le tsa majwang ka po le qala jwang ha re fumana monyetla fela ke tlene ke shebe meletsa ha o le wena mo no Facebook ne re utle fela hore na mafelo ha wa beke a sheba hala jwang o etsa mafelo ngana a beke le minontso go bapalla ona ho hopotsa kae ho hopotsa mo bana nna le meletse meng a tege re fumane re ye rilo pinene ya nghopotsa kae kae ya nghopotsa mamang ke na le mamang re tsa empa ya ke ne ke shebe meletse ya hao etsa bo nete ba re ha o suti mo mamedi re heretse tsena e tla ga go khutla go tlotla ka tswela pele he ka minenzo go tshwara tsona le tabatsena tsa tsentse go tshwara tsona nga khutla

0: Tumela bo, sbabi. Ke mo patile hantle mme be keng e fitileng.
1: Re sebeditse hantle hona ho, mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hey, manyeo. Le fuli di tseo di buima e le ka nnete. Empa le ha ke sasa ka ga mekoloto tjena, ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
0: Ah, e se babatso. Se ba di balise tje ka wena ha sena policy ya insurance jwa. Lola le rata ho nka di chance hle.
1: Ke ne ke na le yona motswalle. Empa jwale, matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato. Ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse 10 kwana ha ke qala ho sebetsa. Ke atlehile ho reka lekase feela le dijwanyana ya ba e fedile. Kgomo le ditshebeletso, ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
0: Ao ngwana, Phephi hle, eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance. Ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
2: Booster cover, ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.

0: cities and deep, Kasango, PCFM, 92.8, we saw 104.3 megahertz, we la hanta mezutung elishimele mezu mesano, pelega fisa orinya elishimele mezu e medi. Ki Afro Sounds, naga sevita kam kofa panin, tazile naga chila gaga herre, TY Alliance, tazile naga tota la hulunya naga isa isa tabona, lizo sa tota la tisa zanzo, na nihe tazile na ikinali sales supervisor, rito sa rito kokale, nikin tate Muhudi Sisid. Kine pilagi? Kupa wa sara muna fel. Kine pilagi? Nka se batla ha o go ntsha pa ke le TY mo ke batla ng hore ke dule tenje. Tsinela ntate.
1: Dumela mme.
0: A tsihile na? Ke tenka le bo. Ha ga dumedi se mo mamedi wa PCFM re tlo kena tabeng tsa rona.
1: Ke le bo wa mo mamedi wa PCFM. Ke tlo la ga ke mo hudi se se. Ke mo shala mo tseng wa ha se ga hamalo. Ke bo lo ho nya go go ba halebese. Sebakeng sa Mapoti.
0: Ntate.
1: Setrekeng sa Beria. Sebetsa alliance mona ke le supervisor ka tsa gore ka karolong ena e botshabela ya Lesotho.
0: Ga booster tsatsi le?
1: Tsatsi lena ka booster.
0: Ga jetsa ka yona?
1: Re booster kama. Taba ena ya ho booster e tlile jwa nna. O ka dumelana le nna mo mamedi wa PCFM mo gore ka nnete ga e le 10,000 ga e sa pata motho. O kile a bona potso eo e botswang e re le lefu le tlhahile kapa go na le tlokotsi ka mane ka motseng e be o le motho wa monna e be ba o bitsa borangwane le boragadi ba o botsa potso e bonolo fela go nna jole ge mobeane e re ga o sheba o fumana gore potso ena ga gona mokgwa ore nka beya date ga gona mokgwa ore nka beya date kapa ga gona mokgwa ore nka yakabela gobane lwale ga ke na lepe mme ge le alliance insurance ge ile gare ge tlo tlosa policy tse o neng o na le tsona ge di tlose mane matshedisong a mannyenyane ge di isa matshedisong ao o tla ba le monyetla wa gore o tlo akabele potso e jalo monna jalo o mo beyane mme ka gona mona mo re boostang kafa kere o ka booster cover ka gore policy o santse o na le yo e le ya alliance kapo e se ya alliance o ka eketsa matshediso a gago ka bonyane ba 950 fela ebe go ba le keketsa gago ya 5,000 ka odi policy yo santse o na le yone kapo gere o ka bula policy ya gago e ntšha-tšha-tšha yo kalang go e bula ya alliance ya baithola ba setho sa alliance sa omang funeral policy e ntšha ya alliance o ka eketsa tšhelete o fumana o eketsa matshediso ka mokgwa wa tšhelete o ka eketsa matshediso a gago ka mokgwa wa gore o eketse kgomo kapo o ka ithola o ekeditse ka mokgwa wa gore o be le lejwe akere matlo a gona jale ga re sa beya mobu fela matlo a gona jale a sa ba gantle mme re ge beya segopotso se e tlang gore le ka mora dilemo tse ngata le ga ngata bana ba nne ba tsebe gore mme kapo ntate o ne a felele lejweng lane kapo ntlo ya gaekeane mme re tla nne re ye re lo tlhompha yone ke ka tsela eo re ntseng re booster kano mme re ba sotlhotlhe re kopa gore le tle le tlo booster di-policy tsa lona galegale kwana kana kana le di-policy tsane tseo ge re neng re matshediso a tsona ke bo 10,000 bogolo ba tsona e le bo 10,000 e sa boloka motho le kgomo fela ga e sa le 10,000 kgomo fela e se etsa bo ba 12,000 mme re re tloho o tlo booster policy ya gago go fe matshediso a tšhelete gepe go o thuse ka ditshebeletso tsa mmošaga na le mmošaga o bitswang le gae funerals ke mmošaga wa alliance basotho ba ikwisitse taba eno ya gae funerals ke mmošaga wa alliance e le gore le alliance re ba le wena go tloa mohlang letsatsi la motho a latlhetswe ke bophelo go tloa ga bophelo go latlhega ba le wena go tloa mono go fitlheletse letsatsi la o qetela mane mo neng o le etsewang o le mo boloka ga kere re ke tsamayakase le gae mane mme re re o le setho sa alliance kapo se setho sa alliance o na le monyetla wa gore o ka fumana ditshebeletso tsa le gae funerals o ka tla go rona ntse o se setho o tlo kopa ditshebeletso tsa nako yeno ya gao sotlhetswe ke bothata mme re tla lata mofu mane mo a leng gona teng ge mo ise mmošageng wa rona ge mo etsetse ditshebeletso go fitlhela qetellong akere mme go utlwisitse mone go lata mofu mo a leng gona teng ke mahala ga re tlo o patadisa o etsa mahala fela ga tsamaya ka molata ge mo isa mmošageng akere ge se re tla sebetsa le wena dipake mona ge ba lata gotlhe ka gare naga lesotho le nageng ya Afrika Borwa mme ke tsela yeo ile ge sebetsang ka yone re na le makase ge rekisa makase rekisa majwe le gae funeral semane akere makase ana gae rerere ke makase ana e leng gore motho wa teng a ke ke a nna a o tsogela a o tsogela o gobala boroko thwi le ka gona rere tlogong le tloge ka makase makasi o ka re ka ono le setho sa alliance ka po se setho sa alliance tso ka fumana hore o boletse wena ka makasi a alhai ke boetse ape re na le cremation ke go batho ga kopana le bona ba lona le legele tshe sa ba ha mme bo pele bo bo hatetse pele mme ke na go nyewe leng hore batho ba ba le kgetho tse batlang difapana ke mme ke na le tshebeletso ya cremation mo gegeng ke tshisa mmele wa motho ya seng a wa seng a ile ye teng tshebeletso eno ke mmosha ga wa pele le sotho mona wa fana ka tshebeletso eno ha e mona lapeng ge sa o late dinaheng tsa bogaisana ke mme ka hona gege ba sotho tlo le kong kwa gona cremation e sebetsa ka tsela ya mofuta ofe taba tsena ke re se ka ga dikwa strateng mona fela go o tlo utlwa go tloa go beng ba tsona ke na le di-group scheme tsa lehae di-group scheme ke mandu mo gegeng bonyane le be 10 ha le tene le tle le ikopantse le lerwalo le tlo nka ntho ke bitsang le high group scheme le kena le le mogatlo le lerwalo mme mogatlo le go tlo sebetsa le lona ha ka le etsa lerwalo fela etsa ba se ba sa house ya se a fokotse go bana ke batho bana ba tla ba sentse le le group mo no bo batang ba tswa hona teng ke gena le tshela tse pedi gena le tshela 1 le tshela 2 ha re ga o tshedisa o le tshela o le motho wa tshela 1 ke ha o tloa moshageng ka pa insurance e nngwe jole o tla ka bona ka go gona o fitla ka bona go tla le se bothofatse o tswela pele ka ditse ka tsela yo ge sebetsang ka yona ka bona ka mo geleng ka teng ke le nne go sotwa e so ha e bona le bona so ntse o kene teng he ho a khwetla khwetla go re bo kenetse to ho lapeng go re mona ke lapeng to ho lapeng o tlo tloga ga bela potso ya ne ka pele pele ya so tloyang ya ho rena monna o mo bea neng
0: so putse e lo re ka imela ba ngata jalo ka o so tshule fela ha o le ka golo ya yona ha o handle sharp ke kgola ntse ngwe ke utla ntaba ntsena tsa hao ke hore motho wa imoloha go rena go nyana ya lefu go buina haholo a ke kgola engwe putse tse motho ka batla mo di botsa lu di tlhakisetswa ka po ho tsaka tlhakisetswa tsona ke hore na nine malu ke once off ka po ke patala go di le go di e sa letsa ba
1: ke le bua mme putse ena e bo hloka haholo di abotsa go ke di abotse patolang go di le go edi ke di abotse patolang go di le go edi mme ha ke re ha e ba go tlhomo ntse o patala 10000 ho ke tsaka 950 tsela ka o di mo e le go matlisa se le boka 15000 e le go tsana la ha ke di sa 5000 ka 950 ke ja ba ye no e patala go di le go di le ka ntse o patala se abo sa hao sa insurance
0: okay ha ke hopotse ka poreletse bane ba ha e be ba mbare tsa tsena tsa lensi di bohlokwa ga ga ka ke batla go hle ke tlotla ke ngodi setse ha ke na le yona nna ka ba ga ke qala jwang ke hlukela ba di ngodi fe
1: go bona lo ha ka ka nna khali ya lensi ke ile ga ba le yeto le o reneng le yetsa ga batla ho utlwana ba sotho ba re ba tshege ka ba tshege ba ngaila ne le yeto le le ga fumana ba sotho ba re wa tsiba kana le maqheku le maqhekwana ke se bo ka nnete dilemo tsena tseo kana go ne re fela 65 fe ba re dilemo tsena tse 65 fe di bona la didi nyanya le di laganyo la di demo tseno ga ga ha o ka gona hore o re moji o di tsa iswa tsa alliance ka bo bule policy ya alliance ho fitheletse dilemo di 84 mme re ho fitheletse o le dilemo di 84 o ntse o na le monyetsa ka hore ka ba setho sa alliance sa mang ha
0: lo na hlele tsitsi ha le khwesh
1: ha holo e bile ga batho ba mamela ke le company e ka ba sotho e le sotho mo ha ding ke dikato mo se kwa
0: ya
1: ke ka tlile di etsa hona mo go bana le le ke batho bana ke ba tshwere phela le bona ke se ba se go phela le sona ke ya di bona di ntwa di tse di etsa hala ke me re ke ho fitlela tsho mo di mo di 84 go ka ba se thosa sa alliance
0: taba tsa mona ha re sana nako ha re phethela ntla tse bang se go di saletse morao ba le fumana o ka di nomoro tsa mohala mohlomong ka po o ba fedi direction tsa moleleng ding
1: ka le tsho no alliance insurance company e fumana la ditirekeng tsohle ka gara naga ya Lesotho go bobedi ditereke tse le sona lo legite le masego mo e leng go tsona e go batla go ba di-office tse fetang bonngwe ka gare go tsona empa mo nako ke teng batsing la ka jeno ka setirekeng sa Berea teateane mone ge fumanagala ga o kena gante ebile Berea ga e sokodise gaolo ga o kena ka mane ka mo batho ba taetseng gore ke pele ya one way ga o tla ka letlhakoreng la masego pele ya ka mane ka mo renke one way go na le sekeng ga o fitlha sekeleng mono fela o ya ka letsogong le gao le le tshadi o theosa straight e ka o ya mapoliseng mme o tla bo se o bona he bogobedi ba alliance o tla bo se o bona le gala wa tseba gore ke alliance mona ga ke ga o tlaa ka letlhakoreng la mapoteng o tlaa ka letlhakoreng la kolonyama kapa ka letlhakoreng la legide gona ka onyeloa ka one way eno ele ho fika sekile mo tsa rang o thenela ka ka gaete go tla bo so itemela street fela ka mapolisi mo tla bo so bana e le galale empa batho ba tla ha ntikolo nya bo sefikeng ba ile feta bo dithabaneng o feta street fela o feta la sekile ho fika sekile mo itsela street ka go feta la mapolisi mo tla bo so bana e le galale no ke sebetsa ka hore ke na le ba sebeletse ba bona ba sebetsang metseng di metsane bona ba ntse ba tsamaya bo ha o mo bona hle bo hle ka letso o go leke hore ka o hlalosetse ditaba tsa alliance ha se le ha ka lo ka lo bo o thola ile office go to 20 le tsa alliance ba o fitla bona fela ha o kopana le batho ba ano mo sebeletse o fika po fi wa o alliance e bo go pe hore o thuse o tla o thusa ba tsa di contractor a o thuse ka ntlo le nngwe wena o so tla office go lo o lo patala fela
0: sa taba tsa mana tsa le ba ho lo fela ntate thank you
1: ka le bo
0: ba me dikitsa na taba tsa bohlokwa he tse alliance le sotho ne re tshwaretse tsona o sengwa letsatsi he me re tshwarere le rona o bile monnate ho ba le wena o tla re nyane ya borobong a tamela tso ho ba teng mme o nwentse dikhatsana ka ofela tse o ba re aroletseng tsona ke afro sounds ne re tsa ka mogho fa pa le ntsatsi lena empa ke le bo ha ho lo ka ho ba ka ho lo ya lenaneo ke le bo jalo ba sebetse mo le na ke a sebetsa ke le momo mamedi ke le bo ya team yeso re sebeditseng le yona mutsutsi thank ke ma kutle ke le ba holo the marketing team le ntse tsebetse tsile matsoho ke a leboha DJ Counter Force lwana ke a leboha hle ba me di ga leboha lwana ka boteng ba hao le ka mmamela ho hao le tsala ka ke lebohile re ilo magabudi ha re kopane hape region ka sonja bye bye.

batsetedi ba gale le bagetsi ba batjha naa ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: pele buile haholo ntate. A go hlalosa gore na ha re bua ka botsitso ka hare ho ditaba tsena tsa rona tsa dipolitiki kapa tsa tsamaiso re bua kae? Advocate, advocate, utlwala eka ha re utlwane a gore re tle re lokilokise taba ke na mo mamedi yena ha utlwe la ile gore nna ke a utlwa kwano mo mamedi yena ha utlwe e re ke lokise taba ena fela hanyane fela ndate danke mamedi wa PCFM ho bona la mamedi a sa utlwe advocate le soup jwale a gore re tle re lokise taba eno he re tle re bona gore na re tsa bang e le gore taba tsa rona di tle di nepahale. Ntse mametse PCFM e re ha o le tjena he re tle re etse tjena.
1: Ana mokga wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokga wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manoti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: mamedi wa PCFM o tlo go tshwagele fela ka taba eno, re boetse go gotlile. Advocate Lesupe, ha re tswele pele ntate.
1: Ee, a sa moaka, ke sa gopola le gore nagana.
0: Ee, e ne le mane mo o bontshang gore godima tsena tsotlhe tse ntseng di etsagala, tonagolo a sebeletse fela gore ditshebeletso kapa ditabatabelo tsa setšhaba di tswela pele, go sa tsotelele gore na bana ba bangwe ba e ba motlhomong ba na le dithaselelo tsa bona, ba reng ha fela ena a etsa diqeto a ipapisitse le go fela tsotlhe tse ke di etsang ke di etsa molemong wa setšhaba, ke gona go nepaetseng.
1: Gobane wa bona gona jale re etse scenarios. One, tona go le o na le tlhaselelo ya gore kgotso e le teng ka gara lekgotla la gage, mme o tla baballela kgotso eno ka gore a se ka tla lwantsha minister Lebogo. Ka ntle go na le thaselelo ya setšhaba ya gore ga re fumane ditshebeletso. He has to. And ha eba o lokela gore a tiise ka letsogo, ka ntlane bane ba ka nna ba kwata. So go sotlwa ka gona ena o utlwisisa e kae ka re the most important interest tse wa lokelang go di sireletsana ke ditseng. Dr. Majoko ena e ne re ga a sheba fumana gore ga nka ka tloelela letona le la magobondi batho bana ba tondile. So what did he do? O ile a chercha sireletsa di-interest tse gae tsa botonagolo. Mme ke re kana tlame a nne re mo tshwarele gobaneng o ne opane itamaemong eo itlhe botonagolo ba gae bo neng bo le matsogong a maparamente ka kotlologo. Now e nngwe gape wa tseba e teng yeo re lokelang gore ganyane go nne re bueng ga re tla ditabeng tsa setšhaba. Ke taba yane ya gore ga re fa batho maikarabelelo a puso, ka nnete re lokela re be re na le kutlwisiso ya gore na batho ba na le tsebo le kutlwisiso ya go tsamaisa ditaba tsa setšhaba. Gobaneng wa tseba re ka ba le maikutlo ga ba ga rata batho ka ditaba tse dingwe tse fapaneng. E be baetapele ba rona ba gona jale tsena ga o ka ba sheba ke barui, mme re a ba rata, re a ba galela. E mongwe le e mongwe o lakatsa go banna wa tseba e ka re ba tshwana ba ka re fa le lekunutu la gore na ba fitlhile jwang ma. We admire them as business people. Fela jale re sedile go utlwisisa lerato leno e ka e kare ba se ba na le tsebo ya go tsamaisa puso. Ee, ko gona jale tsena la gao ka utlwa ntse ke bua sealemoeng la gao ka tlo a gatlhwana ke bua jwang, ga se o bolela gore ng rate go ka ba re ke lo ganna sefofane. Gobanne o tla bo sompile challenge e ka odimo go ditsebo tsaka. So we need to be very careful re le setšhaba sa Basotho gore na ga re fana ka maatla a puso re fa batho ba utlwisisang, gobanneng at the end of the day utlwisiso eo ba nang le yona ya tsamaiso ya puso ke yona e batlo o tla ba tsamaisa puso ka yona. And ha ebe ba e fokola, we will suffer the consequences. Empa ha ebe ba utlwisisa hantle, then re tla fumana diqeto consistently tse molemong wa rona.
0: Pele re ya gona mono, ebile ke lakatsa gore re tle re phethele yona eno, hobane ka ha Lesotho le itukisetsa go ya dikgethong, e botlhokwa haholo e lebile ke tla o mema ge tlo bua ka yona ena. Ga re ke re utlwe gore na go na le monyetla wa snap elections ga e ba o ka bonagala motlhomong go ntse o sa tlhake na go e tsala jwang gona jale.
1: Well, di-snap elections ke dintho tse molao wa di dumela. Fela jale o di dumelela gobaneng go na le di-facts tse itseng tsa dipolotiki. Tonagolo le mmuso go na le maemong ao e kare ga ba sheba ba fumana watsa the next elections di tlo ba ka nako itseng, ba le ena ga se o je ntho a ka etsang fela ga a rata a ka etsa maemong e bang o tobane le kgolotso ya vote of no confidence. Jwale o fumanang gore a tshise tla mokakalang. Mme re se ile ra bona bo Dr. Mosisi le bo Dr. Thabane ga ba etsa taba e. So yona ka nnetise ka molaong e teng. Mme hangata tonagolo e nngwe le e nngwe nthwane ke tshwankereng batho le diphoofolo ka ofela ba dula ba etsa dintho ba pursue di-interest tsa bone. Le ena tonagolo ga a kare ga a re hep a fumana gore the here is the motion and go na le kgonagalo ya gore o tla lesola kapo o mogolo o tla tshela o tla ba o tla ya o motlotlile go ditse dikgetho e le gobane a kae ke protector bo premier se dula ka le position ena a kae kampa ka tloswa ke setšhaba. Mme ka nnete ga ke sheba maparamente a teng gona jwaletse go go boteng gana le batho ba ga menteng ba gannang ditlhaselo tsa bona e le batho le go feta tsa tsa tsha ga ke nagane maparamente a rona a ka dumela gore ba ye dikgetho one e le batho ba na le dilone tse ba lokelang go dipatala within 5 years and ga ba ya dikgethong it means loan tseno tlo sala di ba tsametse e le batho nngwe ya bobedi ba na le megolo eo ba e fumanang ka paramenteng ka maa and motho ga a se fo gona o tla gokele le batho wa la gae kapa a lesegetlhaneng ga o bonolo gore a ka etsaa a ka re a tšhareng dikgethong re die mmuso re tla tšhansa ka morago so ga ke nagane mmona mo re leng teng le ga ntho di ka tsa bantse jwang le jwang ga ke nagane go ka ba le le tshitshinyo e ka ya tlhokang tshepo go tonagolo ya ba yatle kore le maparamente e bang a teng ka moo ga a kgotsofalela go bona ga se matona ga a sheba go bile ga ke tloa moo ke ya dikgethong bo betsa letaese ko ka bole fela e ne re ga party ga RSP ne e theo nna letla ka bona galo pele gore e ne e tlo tla e shapa batho now ga re ne re ikokela le batho gore na what can be done na boeletsi ba ka e ne le gore call for early election otherwise motho ena o tlo le go shape but e ne re a kere ka utlwa ba gore aco he batho ba shedile ditalari tsa bona ba papaganeng so tabena ke go bana ke tsheba hore di considerations and need to go ba tsaba se ba dipetse ba lo di sheba and ke ona go thata bana bo bogolo go bomba dipolitiki tsa rona hore re fa batho matla dipolitiki nda re ma leo bona access yo jwale ile monyetla wa ho pursue the interest tsa bona it's in that charm wa bana go hona le tsena a se tsheba ka business be lo tieni ke batho ba business ka bateng and how ga wa sheba bona ke nse di di moholo bona ho etswa airport tla bona le somebody interested in catering bona ho etswa skontiri hona le company mo nya mo hlompi tla bentse some flyer skontiri you know ba ho tla dilo hona le batho ba mbe le go di interest tsa bona ka ga yona system ene sa catering interest tsa tsha bona their interest are covered le batho ba ba tla se sireletsa that status quo ho fihlela ene yona e jwalo ka nne
0: e lo re monyetla wa gore o ka ba le dikgetho tsome o fokola gagolo
1: ga ke o bone
0: mamadi ga ke tsebe ne ke re le wena re ke re o fe fela ganyane pele re phethela ditaba tsena le

hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

Metsotso ke le shome le metso e mehlano ka morao ho hora ya pele PCFM ditaba o di ballwa ke Thato Mafantiri mo mamedi kgotso. Komiti ya mekete ya naha e kopane le komiti ya mekete ya setereke sa mogotlong ho tshohla tukisetso ya mokete wa letsatsi la tswalo la motlotlehi letsie la boraro. Mokete wa selemo sena wa setereke o tlile ho tshwarelwa madingwaneng ka la leshome le metso e tsheletseng Phupu, ha mokete o moholo wa naha o tla tshwarelwa toropong ya mogotlong ka la leshome le metso e supileng Phupu. Di komiti di boetse tsa hlahloba Pizza House mao di dumellaneng hore meaho ya mmuso e hloka ho ntshafatswa ho kenyelletswa le marulelo. Maaho wa Pizza o ahilweng ke lekala la puso ya dibaka o ile wa sengwa ke mollo ka Hlakola 2026. Komiti ya naha e boetse ya etela sebaka seo mokete o tlo tshwarelwa teng ho hlahloba boemo ba sona. Kopano e ne e etelletswe pele ke Monghadi Mathadi Rakgatledi lebitsong la mmusi wa setereke. Mme o ne a kopantse dihlopha tse ikarabellang ho meaho, mopheo, tshireletso le dipuisano. Mogotlong e ne e qetele ho tshwara mokete wa letsatsi la tswalo la motlotlehi ka selemo sa 2014. Setsi sa temo sa Masianokeng se tshwere thupelo ya matsatsi a mabedi ya leruo la dikolobe ha bia Maseru. Mosupisi wa diphoofolo setsing Monghadi Teboho Maola ore ba ile ba fumana kopo ya thupelo ya leruo la dikolobe ho tswa mokgatlong wa kolobe ha e ratwe wa ha bia, mme ba ananela kopo ka ha e le karolo ya tshebetso ya bona. O hlalositse hore thupelo e bile hodima ditaba tsa mmaraka, tlhahiso le phepo. Mofumatsana Mamisa Motshega e le motlatsi wa modula setulo wa mokgatlo wa kolobe ha e ratwe o itse thupelo e bile bohlokwa ho bona ka ha e ba butse mahlo tlhahisong ya dikolobe. A re bona ba ne ba di rua ka tsela ya ho di fepa dijo tse setseng malapeng, empa ha jwale ba se ba na le tsebo e ikgethileng ka morao hlahlellwa ka ditsebo le malebela. Di hwai tsa Qatchasnek di tshwenyehile ke mohatsela le phoka e tswelang pele ho senya dijalo nakong ena ya mariha. Serame se kenelang masapong se tlalehwa sebaka tshenyo e kgolo ka ha sebaka hore dijalo di bajwe le ho etsa qhoqhwane ka hare, e leng se fetolang mmala wa tsona ho bontsha ho se phele hantle. Se seng sa dihwai tsa meroho Monghadi Thamai Leballo wa makgalong o sere, serame se fihlile ka pele se Monsena papisonga le selemong se fetileng. Leballo ore dijalo tse kenyeletsang tamati di sentse di bontsha matshwao a senyeha le hore dijalo di hloka letsatsi, metsi, moya le maemo a nepahetseng a motjheso hore di hole ka tsela e nepahetseng. Leballo o boletse ha maemo a ne a mpefetse a lehodimo a tlo ama bophelo ba hae ka ha ya itshetlehile haholo ka kgwebo ya temo. Ho sa lerolo, sehwai se seng sa Hammanteko Monghadi Sefadi Ntereke se boletse ha maemo a lehodimo a thatafatsa tlhahiso ya dijalo tse lekaneng bakeng sa malapa a bona haholo nakong ena yo theko ya dijo e ntseng e phahama. Ho tsamachaba mokga wa ANC Afrika Borwa ore Presidente Cyril Ramaphosa a keke a tloswa bopresidenteng ka ntle ho ANC ka ha ho se ka moo paramente e ka fihlelang dipalo tse hlokwang ke molao ho leleka presidente. Sena se latela hore paramente e dumellane ka ho bopa komiti e tlang ho fuputsa Ramaphosa ka sepheo sa ho mo behella ka thoko ho tshebetso e bang a ameha ditlolong tsa molao tse kenyeletsang boshodu ba tjhelete bo etsahetseng polasing ya hae ya Phalaphala ka selemo sa 2020. Mongodi wa ANC Fikile Mbalula ore mokga wa habo o keke wa furalla Ramaphosa jwalo ka ha mekga ya bohanyetsi e ba susumetsa, empa ba tla ema ka dintlha tsa molao ho mo tshireletsa. Ho sa le jwalo, ke maobane ha ditho tsa mekga ya EFF le Mkhondo Wesizwe di ngala tulo ya paramente ka le reng ba keke ba mamela presidente e sa hlompheng melao ya boitshwaro ya baetapele ba setjhaba. Ba re Ramaphosa a itokolle mosebetsing hanghang a tobane le diqoso tsa ditaba tsa polasi ya hae.
Ha re phethela mmuso wa Tanzania o thagola morero wa di drone o ikgethang o reretsweng ho hlwaya le ho fedisa dibaka tse atisang menwang e le karolo ya mehato ya ho fedisa malaria sehlekehlekeng sa Zanzibar. Morero ona o tsamaiswa ke lekala la bophelo la Zanzibar tlasa lenaneo la thibelo ya malaria ka kopanelo le mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO, setsi sa ditshebeletso tsa bophelo sa Ifakara le khampani ya mahlale ya Sora Japani. Morero ona o tsheditswe ka ditšhelete ke mmuso wa Japani. Ho sa le jalo, mongodi e moholo wa lekala la bophelo Zanzibar, Dr. Miraji Mgereza ore, morero ona ke wa pele wa ho kopanya setšhaba le mahlale a di-drone. A re tshebediso ya di-drone le ho nka karolo ha setšhaba ho tlilo thusa ho fumana dibaka tseo monwang o leng mongata ho tsona, haholo dibakeng tse sa fihlelleheng. Ditaba di fela mona, mamela tsa Senyesemane di a latela.

0: ready.
1: Setsielehi, ha o hloka ditshebeletso tsa banka, sebedisa Cash Plus Laylay hohle mo o leng teng ka hare ho naha. Ka Cash Plus, o ka reka airtime, wa romela tjhelete mahala, wa ntsha tjhelete, wa ba wa reka le motlakase. O fumana Cash Plus agent e haufi le wena, romela Laylay ho 31014. FNB. Tuso efetola tsohle.
2: Ke ba bua kwala janja se janja se ngolo sa makhala go le se fikile ga ga matsi wa se fika se a hlaba. Tsena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go tse ke kiketse yo le la gala gala pele ke futa. Ke a dumela le ntse le ipotsa le go mongwe yo na ke ntse ke ba botha tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka gago. A hela. A se ma janja mmane ho mong ya mohaleng thoka e ke tsa hla. E thole pele e se ka fumana mo hatla e se ke ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebara ke lo reka. Hatshe. Kabumela ke iphunze mpaula le mahlalela o mona mate ere ke dobeta a nao la ka tsao la tswa se o majanja sutwa mamela PCFM ka hariba
3: PCFM your pulse.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mo ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: ba gale le bagedi ba batjha na ka bophara be ha mogawa ha o monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22322122 ba ke sa ditlakisetso PCFM your pulse our beat.
1: Welcome to the NetBank Money Show. Money, love it, know it, manage it.
2: Mamela wa PCFM, dumela hle ho se mo longona teng, ya ke tsepa ntodi ne paetse, ntodi monate di hantle, ga itse da ga di hantle ke ntho.
3: A ona paetse.
2: Ke ne paetse ja le bo ha man. Ke le bo ha. Mamedi le bitsa ga ke DJ Boots. Ke tla banking e tala. Me ha ho le tsena ke tlo tloka ka tlhaisa tsa banka e tala. Ge ke re shebe go naibe beke ena le kana e sala re ntse re tsama ka mo go mfuto wa feng. Ba le ke tla lo se ke re ha re bua ka DJ Boots re pele ta fela ka go ke B O O T Z. Ke ka mo go re ge ngwana ga teng B O O T Z. Jwale ha re tloa fela mamedi. Beke ena ke lo mo yona ena e sala re ntse re ruta rentse re le lisho bo ga kgwebo ka dikhaiso tsa rona hlaisa se o ile nka hla ga kena o sona ka botebo ra bona hore ra ba eletsa ka poga ba ga ba ruta ha holo ke bua jo ka se se bitswang ka robala ke NetBank Pocket Post mohole tifo ya ne ya e-commerce ri le ga hla ga tswa le tsholo ma medi me ke la ga tsa fela gore o tlo kona be ri le ga tsa makai ka la le shobele motso mong go dingene o dimo ri la ga ba kamane ka Lindis guest house ke ka mafeteng beria ri la ga ba mono ka la ibile ka la shobele motso mo mamedi le shobele motso mo khoye odimo ri la ga ba kamane ka Lindis guest house ke mafeteng ka bola ga ba kamane ka mahalesuk le tsa sindi tswana empa dina go ne di fapano ba ne mafeteng le loseng mahalesuk ne le motse ya go isa motse wa mantsibuya ri la ga boela ga ba kamane ka beria hills ka BMI hol moileng hore ri la ba ka mona ka le shobele metsimiraru Hussein ri la ba bona ga ba ka mane ka mapunch motsea ga mantsibuya ka Saint Bonnie ka Saint Boniface hall ri la ba bona ga ba ka mane ka Botabothe Morwery guest house batho ba ngata ba phela ga mona ka Botabothe ba tla boetsa go he Morwery ntse fa ma meke mo ya guest house center haholo mme he generele ka mono le tsasile le hodimo tsasile la la bahlano ho ile wa monate ka mo ke ne ke le ka hana ka mono mabedi wa PCFM mme he e sa tsang ho tswa hona ba le tsena metso e ka bang le shobile metso tsa ne fitileng ke ka mane ka hlotse ka mahla ka pese guest house mme he le teng ke sebetse hantle haholo mo mabedi wa PCFM mona ne le ho go fela re ne ruta ba sa di se ba banka e tala ka tlhaiso tsa rona tsekeng le tsa njalo NetBank Pocket Post mohole NetBank e-commerce mohwane wa tifo ya di tifo tse kgolo ma medi tsa boga kgwebo ba lefana empa Pocket Post ke tla hlalosa yona hore na ke hlalosa ke e jwale ka ha re tsama hore ditaba tsa rona di tsama tsena ma medi nako eo rekang thepa e kgolo ba mola hore mehala ena e tugu ena e meholo ena bo di ai mamang e tuga ma medi ka mahala le bo dikete tse mashoma mabedi diketetse mashoma magago jwalo jwalo me o tla fumana hore o hloka se hore se tsanga hore ke one time pin how o etsa tifo tse jwalo nako e ba mohlomongwe o etsa tifo tse kgolo mamedi wa PCFM ditifo tse o mohlomongwe re ka reng di matla di hloka tjhelete e ngata mohlomongwe diketjana o hloka se hore se tsanga hore ke one time pin e leng OTP jwale one time pin yo mamedi hangata ene kena mohaleng wa hao o na fumana one time pin ke na mohaleng wa hore twing jwale ha o roma jwalo ka mamma e ke mona tsena o roma jwalo roma o tla fumana hore ha o khone ho fumana in fact ha o sa rumi ha e ba mohlomong o so tsamaile le bo Afrika bo wa ka pole bo Botswana ka pole bo Swaziland jwalo o fumana hore o hloka hore ha o tsaka o reka jwalo so se rekang o tloga one time pin ya hao jwale o na fumana hore ha o fumane one time pin ya hao e leng OTP ya hao ka lebaka la ho banela ha o rumi a ke o bona se batho ba ngata ba tlang roma wa tuga mamedi ka nako nngwe ya fela le ufela tshelta ya roma jalo mana hore OTP ya hao ha o ifumane mete fa ya hao ha itswe le pele fela getolena ke wena e ba mohlomong o itumana gore o so o tswile o le bo Afrika bo gwala bo Bloemfontein o le bo Gauteng o le bo kae ke bana ba leng gore o so ka fumana ba le one time pin ya hao ka hore fela o kene mane ho money app ya hao mo app ya hao ya banka e tala mo leng gore ka nete tsa mana gore o so e fumana ka kotlo ho jwalo ha o sa tshoa mame ha o sa ba le go ba le tsantsi ke fumane phone o tsantsi ke tsa nga re se re na le go batlang le bobebe o re se o sebedisa mo eleng gore o ka tla wa gakola ka pa motho mo wa fumana bolo one time pin ya hao hona teng jwale mamedi wa PCFM ke tla tsamana ta ho letseo jwale se o ka go khotletsa sona ke hore o lokela hore o be le Nedbank money app elore o doska sokola tsena go ena ka ofela o iphumane ntho tsa ho di le motjotjo ntho tsa ho di thekela tshwene mamedi metso tso ile e supile fela ke lebile hore nyane ya bohlano re ya le tsena ke ma bankeleng ha di khutama bengene go tsola pele ke ha
3: Pegi go pa mara mo ba tswari.
4: Ke le betse spot.
3: Ke a le tseba. Ha o le jwalo tlo dula engine monana. Ka pondule mfumadi wa hao dimo. Masihlalisa.
4: Ha a karete ya ka ke. Ke kopa o ya maitemo mo mono hle ke ntse tshela.
5: Pele ha ona go le etlwa e mamona. Ke tshwere le di jalelo tsa bana. Di tlo khibidi.
6: Le wena o ka patalisa ka Pocket Post ya Nedbank di ntho di be pashasha. Etela lekala le haufi ho fumana Pocket Post ka makgolo a mahlano sebakeng sa kgwebo ya hao e nyane. Kapa ditshebeletso le dihlahiswa tse o ithekisetsang tsona. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank Lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Nedbank. See money differently.
1: O ntse o mametse Nedbank Money Show. See money differently.
2: Asoma mama di wa PCFM ke metsotso e supileng re bile re nyane ya bahlano go ntsegetsa pele ka the Nedbank money show mehe re hasa ka otlo ha le la bahlano re ntse re tlhagise bile hore taba tsa rona di ntse di le hantle mo re di batlang hona teng taba ya botlhokwa ke na mamedi banka e tala ke banka ba batho bohle batho ba nang le hona haholo batho ba karemba bohareng le batho ba senang letho le batho ba leng gore mamedi ba kare a DJ nna ke ke bone ka nnete ke le motho yo o kareng ah ke tshaba lo ya bankeng banka ke a e tshaba tjena ke tshaba ditshebeletso tsa banka mme o botsa gona gobaneng a DJ mo ke golang teng ka nte ga ke gole hantle ga ke gole sharpo go batla go le boima bale kere o gola ka ga ke gola ka tlasenyana hanyane tle ga ke gole beterenyana jwale ge re mamedi rona re le banka e tala re na le bukana ya pokello e leng gore e reretse batho ba golang jalo dikete tse tharo ya tlase batho ba golang dikete tse tharo ya tlase mamedi ba mana gore nako e nngwe ke baithuti ba ntseng ba re ba internshiping ke ba pele ba obedi ke mohlomong ba sebeletsi ba lapeng mohlomong ke ba sebeletsi ba majarete mohlomong ke ba sebeletsi ba dikompone tse dintse e leng gore wa tseba dikompone tsa rona mamedi Lesotho mona ke dire le sotho mo mamedi bo ke le sotho a jirini ka poba jale ha mana mana re na go ngwe mo sele di siuri a DJ mo khologa ka nete o ka tlase ho dikitse thago nne ka lagatsa go ke sebetse le banka e tala jale ha ke khone banka di a tura banka di ka tshelete ngata banka di batla batho ba kholanga ho wena unzo hlo o le teng kwano re tlo caterela mamedi ka pore tlo sebeletsa ka pore o sebeletsa mme re na le bukana e rona ye o rebitsang ka re fela ke bukana ya pokello ya botshebelele mme he yona hana tjo tsa kgwedi le kgwedi e leng monthly admin fee ha ho ke ya tshelete ke mahala free deposit mme e ba mohlomong o na le kgatlheo bukaneng ena rona kapo accounting ena rona o ka tla etela jalo lekala lefe kapa lefeng le haufinyana le wena la banka e tala wa bona gore momamedi wa PCFM o fumana tshebeletso ka mokgwa mofuta ofeng taba eo e tla tla e be monate haholo mamedi ga re tswela pele gape ke ntse re tswela pele ka convenient banking ke mana mo reng go thwe fela wena enjoy secure convenient cash deposit and withdrawal around the clock nate fela mamedi ke hore o ka sebedisa banking ya hao hore mohlomong o ka ntsha tshelete ka go account ya hao ka po wa etshela lo ga tse mashuma mabedi a metse mine o bolokehile o sna letho le o ga mohlomong la o khathatsa di bakeng tse mmalwa mme di bakatse o re di shebile ntse eng hore di fana ka ditshebeletso tsa go ntsha lo kenya tshelete di o ga tse mashuma mabedi a metse mine ka letsatsi matsatsi a mashu a magolo a mararo mashuma seletseng le metse mehlano ka selemo matsatsi a supileng ka beke ke dibaka tse latelang ke botabothe branch mo teng mamedi o ka fumana disebeletso tsa rona tsa go ntsha le go tshela tšhelete dioga tseo tse ke di boletseng le matsatsi ao ke a boletseng ke kamane ka tlotse branch

Ke o leboha Aunty Lailai, moomedi wa PC, ke o dumedisa. Lekgotla la maipiletso le kgutliseditse nyewe ya letona la mehleng ofising ya tonakgolo Temeketsholo lekgotleng le phahameng e leng se hlakolang kahlolo ya ngwahola. Moahlodi Tshediso Mokoko o ne a ile a laela ngwahola gore nyewe ena e hlakolwe ka ho se bopaki bo lekaneng nyeweng ena. Tsholo o qoswa ka o tekenela tumellano le khamphane ya phetlho ya motlakase wa letsatsi ya Germany e leng Fraser Solar lebitsong la mmuso empa lekgotla la matona le saka la tseba ka yona. Tumellano ena e tlalewa e ne e se molaong ka ga tsholo e ne e le ena fela ya e tekenetseng. Tlasa tumelelano eo ya ka 2018, tsholo hara tse ding o ile a reka mabone a matla a letsatsi, difuthumatsi tsa metsi le thepa e nngwe ya tshebediso ya motlakase wa letsatsi. Lekgotla la twantsho ya bobodu le bomenemene DCO le ile la moqosa le monga khamphane Robert Fraser ka bobodu bo qhekanyetse le ho sebedisa matla hampe. Qetong ena e ntšha lekgotla la maipiletso le laetse gore nyewe ena e mamelwe ke moahlodi e mong ntle le moahlodi Mokoko. Motlotlaeletsi ya laboraro jalo ka mampodi wa phepo e nepagetseng mokgatlhong wa dinaga tsa Aforika o tswetse pele go buelela botsetedi ditharolong tse ka fedisang bokakatšhelelana le phepo e fosaetseng Aforika. Sena ebile karolo ya melaetsa ya hae sebokeng sa ntlafatso ya Aforika se bileng Nairobi, Kenya. Rabasotho o bontshitse botlhokwa ba go tsetela phepong e nepagetseng go tloa ga bana ba le dilemong tse tlase mo wa itseng kgolo ya bana e fana ka setshwantsho se hlakileng sa bokamoso ba bona. Go feta mona o boetse a tshwaela botlhokwa ba kanetso ya dijo go botlhe go fedisa tlala le gore e bang botsetedi ditabeng tsa phepo bontse bofokola kgatelopele e tla ba monyebe. Rabasotho ipileditse go mebuso ya Aforika go kenya tshebetsong maano a tla arabela mathata a teng ditabeng tsa phepo e nepagetseng. Gara dintlha tse dintse bileng ka setlhogong sebokeng sena ke botsetedi dintlafatsong tsa marangrang botlhokwa ba gore Aforika e itlhaisetse diente e ka sitana le ditaba tsa tshireletso le kgotso dithong tsa mokgatlho wa AU. Go tsaeding makhanselara Mphaki Qutheng a tshwarelwa thupelo e mabapi le boitshimatlelo nakong ya dikoduwa tlasa moralo wa bobedi wa leano la naga la boitshimatlelo ICOV. Mogokaganyi wa morero ICOV Monghadi Thabo Nobala o re ka o tshwana moralo wa bobedi wa ICOV o tlhoanetsa malebela ka moo metse e ka itshimatlelang kgatlhanong le ditlamorago tsa phetogo ya boemo ba legodimo le gore na di ka tlhola tlala jwang. O re ka mokgatlhelo ona wa bobedi ICOV e tla tswela pele go kgothaletsa mekgwa ya temo e mamelang maemong otlhe a legodimo ka ga bogolo ba metse e itshetlaile ka temo. Go sa le jalo mokhanselara wa lekgotla la mathomo la hapotso Mofumane Malarato Mokoma o tsweleditse moralo ona ka gore o boetse o fokotsa tlhokagalo ya mesebetsi le o tataisa metse go eketsa tlhagiso ya dijo le go qoba tshenyo ya magulo. Thupelo e tshwanang ile ya tshwarwa magotleng a Dele, Tosing le Qomoqomong mme o feta mona ICOV e boetse e tswela pele diterekeng tsa Mogalesuko, Mafeteng le Thabatseka. Go tsamatšhaba mmuso wa Zimbabwe o re o tlile go tlisetsa gae ditopo tse nne tsa matswalla a Zim a ileng a tlhokagalela moleng wa ntwa Ukraine. Bone bona ke karolo ya mahlatsipa a ileng a gogelwa a ntse a batla mosebetsi Aforika Borwa. Moele wa mmuso Nick Mangwana o re ka kakaretso ke maZimbabwe ya 18 a ileng a gogelwa ka mosebetsi go ya lona ntweng ya Ukraine le Russia le gore mmuso o tla tle go tlisetsa gae ditopo tse nne fela ka ga ba bang ba bafu ba tlalegilwe ba sena ditokomane. Go ya ka mofuputsi wa ditaba Ezra Zibanda, banna ba mashome ba maZimbabwe ba ile ba gogelwa ka o tshepiswa go ya sebeletsa sesole dinaheng tsa ntwa ebe ga ba fitlha diagelong ba tlhokofatswa ba mowa thepa tsa bona ebile ba latlhelwa moleng o ka pele wa ntwa moo gangata ba swelelang teng. Phatlhalatso ya mmuso wa Zimbabwe e re kapa ga yaka ya tlhakisa dintlha tse ding le mabitso ka bafu le gore na o tla qalelela go ba lata neng.
Hari di phethela sitsi sa thibelo le tontswe mafu Africa Africa CDC se ne tfaditse ho qhoma ha se wa sa Ebola Democratic Republic of Congo mme ke bonyane mafu a mashume a tsheletseng a metso e mehlano a seng a tlalehilwe. Africa CDC iri di tlaleho tsena di hlahile ditsintse pedi tsa Mongwalu le Rwampara provinceng ya Ituru mme ke ditlaleho tse 246 tse tlalehilweng. Ho feta moo tlaleho ke gore mafu a mang a mane a tlalehilwe ditlhatlhobong tse entsweng dilaboratoring ha bunia teng ho bile le pelaelo ya ditshwaetso tsa Ebola. Ebola e qhoma hape DRC dikgwedi tse ka bang 5 ka morago gore nakong e fetileng lefulena le phatlalatso gona naheng eo le fedile mme ka nako eo ile a ba batho ba 43 ba ileng ba timela ka lebaka la lona. Ditaba tsena di felela mona mantsiboeng ana kopana le moifo gape go sane ka gora ya 10:11.

Maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Bega mogga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse